0: Botswana station na AM 531 PI Pacific Media Network Nimbula Binaka nonto programa na vivo rombuka ve mama ni tolu ki bana kloko sa kali bu binaka sa ni tini ba da ke ndu la mai kina au ni ta kanina ro makar se se tukani makar kristala na bo sini kalu ene kam ni sini na bu no ba fa grei he militen tauranga nimbula binaka Roturua tau pō ki Hawke's Bay, sa kāle wuna wakamu naka, nama ni tūni ni tūmai ni si wuna ni kua. Se ni wuna mai mboto ni Tomasara, en North Island, Wellington, Manawatu, wata ki Taranaki, ni sa kenda wakita litunga, en si wuna ni kua. South Island, Christchurch, Dunedin, wata ki Iwan Kagil, sa kāle wuna wakamu naka, nama ni tūni ni tūmai, en si wuna ni kua. Au nui taka. Vosa ni kalu enonda, en si wuna ni kua, en a wakamu riba kasa, ma vien boli, me vinaka ki nonda mula, ni lako wata ki nonda. Ni mami kalu, ke mami vaga bini minaka na mbongi ni singa ninda iyo ke muni na ne mami ulu watu ke mami vaga bini minaka taka na mbula e soli wale e andra na mataka ni singa ni kua tau tau tu na udha waka turumbu tau tu na lo malangi iya ni toso tiko ngana singa ke mami reda ni sa ambasi katiko mai na rarama ni mata ni singa me adobo tiko mai ne kabi ni singa ninda iyo ke mami vaga bini minaka bini ke muni minabole buturanga na nraki vaga lo malangi Ko ni sa baka rauta ka nambo ni kwa ni vosa mai na ni mami kalo mole to kemuni ko ni sa baka buna nambula nambula sa ka tali ni tiko nando na banua sa ka ni tiko na daga daka sa ka ni tiko na koro sa ka ni tiko na eda buku sa ka ni tiko na ilabo nambula sa tu nga we kemuni vosa we ke mami na ni mami kalo eda buli bola tambo nambo ni kwa mendo kai mero kovinga kina na eda muni ke mami dhuwa masu Ene damu ni Jesus na ni mami turanga. Jesus na ni mami bakambula. Amen. Baka amen ni bikoa toka samu smile bikoa. Lululu bikoa ka bikoa rere to toka bia uko iko. Ngai toro somu no minda mendambe. Ene mbongi ni singa ni ndai. Tale nanganga ni sere. Langa titi ko nambongi ni kwa. Dona ibu na ulebu tu na sere. Sere lebu tau doko. Erbola ratamata erlumuti. Erbola sine titu na el tambu. Emeni. Na ngau na talenga ko boka sine tiki na lo tambu ko na bakila. E sa senga sa ser sa senga walenga ni sere kamba kamba. Me rongo rongo binaka ko bakila ni sa drumana engomu. E drumana mono mu masela. Bale tanda ba. Bale tanda ya lo tambu nga ka ambita bi renda uni sere. Na lo tambu talenga e tiko weekend na langa tanda sere. Sa o te vida na ndra una embaki na bole ni sere ngo. Bala ta ni bola tu ko ra elu muti tu na non rambula. Toto batanga ni bola tambu. Kabi ke da ni bola tambu na karuani timodi. Ke na wase tolu tiki ne tini gono. Sabaga buna na kalou ni bola tambu ke denga. Ke bala na elu tambu e baka buna tu. Every scriptures are inspired by God. Ke bala na ni nda mai wili kata ni bola tambu se nda wili kata bola ni sere na kani kalou. Ni nda tu wata tu kina lo tambu e dhurumi kenda na kena yalo dhurumi kenda na kena na kena bakasama e dhurumi kenda talanga na nonda bina kata menda mala unde bata kena sere bolai sinda langa sere tu nda ngay langa sere tu na lona nonda loma mbimbi kena rarawa e baka e nda sa kawa itaka nga na irongo rongo nda sini kawa itaka na nganga ni sere kabi kena ni bol tambu nonda inrono ko chisu Ai baka ruru mai nada. Stava tu nada? Tava didi kina mi mali nanda. Ata po didi wabo kikina. Ni o chisu na na ibaka ruru mai nada. Emeni. Kati ubika na nivol tambu. Enda sabaka dengu tu. E ruku ni tambana nga. Kati ubika na nasame ebu didi osa kabulgandua. Kure sa atiko na nona. E tiko tiko na kalu lebu. Ar sabaka runguti. Nona yalo yalo na kalu kaukaua. Those who dwell in the secret place of the Most High shall abide by the shadow of God Almighty. Kembale kenda na kaya, au rawa, ni rawata. Tubi yao na kaukoa, bale na kalou sa tiko batake yao. Sa lebu koko e tiko iloma, sa leile koko e tiko i burubura. Dua na kana nonda rerebaka, na kaya dhaka batu burubura. Ei, nomu kalou e dhe redha ke maina kaya dhe tiko burubura. Kako chisu au saa, Vaka malu malu muta ki bura bura oti. Kembala kake de virita katume bura bura. Na lamba, na kudu, na lasu, na mateni, kamori mato vale kako tisu au sava ka malu malu mute kuburubura na nungu kau kaua e vere re mai na kai virita kama kuburubura kama leo sini ba don donu mo baga ulu male niko stava tu na rende na tabu tu na tao na biling na dati na bevi bale te daba salevu koko e tiko iloma emeni tikina irua sai koe nungu isa sambai mai shil kake de virita kumai kurin do wanro ni kau kurin ndusi kurin na bosa ure bagale lewa se kasaran do na kaya na tariau when people gossip behind me god show himself before them areda mau mau wale na kakase mau wale na wadada na indo na tomate tuba takina kalu kabike na na anda ai se ana kero wase lima se vulga lima se ana nindu ana yarangi da kame kemu menado se ana nindu ana vosa viva la vatakiko mona dakina nemeni songa rabale waiko tengu tuno mulotu hey songa rindu siena no mulotu o o sa tengu to manda se go iko tengu chiko Sai koya na nonda isa sambai, ai baga ruru mai na da. Sandau tota ki kenda mai, o koya menda ganga. Lago bata kina kalou mai na dedere kina dedere sara. Mai na wini kina ganga. Lago bata kina kalou esenga kina nruka, senga kina lago duba duba. Hallelujah. Kiko senga ni kila kila ni kua, ni anga baga lebu na ngarabi kalou. Baga usibi, enambula sambera mai. Sayang nga baga leila enam bulongo ia sayang sar baga lebu enam bulu samer mai na tikine tolu kami kene mol tambu rawa kura rawa lako sekolenga tu se tobi mate tiko nga buki bala buki bubu buki liliwa kura rawa kolenga seko tobi mate tiko nga Rai saraya ni vechisu ai baga ruru mai nada. Emeni. Le una serre que dalla gata tu gamba alta nei rongo rongo. Que de sin langa ta bonita ka e bolai. Viso ta ga nikoa. Que vale ni rongo de una serre. Mili ka tale bagando bagandua. Zuru zuru tale mandan lo mani serre. Emeni. Tikine ba. Patu kona ken rongo. Ichisu nongo inonro. Ai baga ruru mai nada. Ni tiko bole katiau. Ena nga una kede, kede, kede, kede, kede nga. Kane bol tambo koe bole kabiko mene isulu ko tokara. Ha? Na isulu ko tokara e tarane ngomu. Na kote unda ratungo, tarachko ne ngomu. Ye kane bol tambo. Na kalo kongarawa e bole kada kabiko mene isulu ko tokara. Na isulu toka ngai tumba. Ye na kalo e chiko sarangai loma. Tarano mu bakasama. Kembali ngauna kede mebi sauna nonda lotu. Kako tumekina na ulu tanga nambongi, Bible study. Me Bible study tale nambongi ni kwa. Lotu bagaya logo baga indina. Mata ni kornida na kena wase rua, na tikina idiwa. Me baka na ibola, sabolai. Sa senga nindu na mata sa reida. Sa senga nindu na ndalinga sa rongoda. Sa senga nindu rao kina alu nita mata. Na kalebu. E baga rauta ka tuna kalou ve iranga saloma ni koya. No eyes have seen, no ears have heard, never enter into the heart of man. What God prepare. Iko kila tuku ni kalou e baga rauta ka tuna binaka. Ninda lotu tiko nda tapangarungaru tiko. Ninda lotu tiko nda struggle tiko. Nda check takatali nunda lotu. Ya na bune da ka kina tori mata na tara na tarombula me tarongi na nomumbula o lotu tiko se sana bole na ramu ramu e tiko bikenda e bagare ita tiko kenda se nga ni lotu binaka himani kande bolo tambu koya uko sakila na nungu na numa membale tiko na nungu na numa mo nungu na numa mo Nungu na numa mo. Nada pa na binaka. Bula. na wale de kama inambula wadeu marau reki na kake de ichi konga abu ichisu tu sangai vidi tauni tu sangai lago le kantabako esulia na baga deu soe kana marihuana me tumbu tau soe rangunumbia me riri baga mange serbakana layone ira tsininga akina buaka Ele buta la kanda baka sakara. Sianga na kake de tu ngabe chisu. Kembale menda bi sautaka na ibala bala ni nonda lotu. Urango ne niko oti mai ngale mumu endo na kora. Ngale mumu primary school usa sore tu mole bosa berango ni buli. Hallelujah. Au mara utaka ni bosa berango ni buli ba no mundito do tu berango ni buli. Tarango ke si buli. La bilinga manda ko sa redi tal tal en ndo banua. Pola ke ni ure kede ngone buliar la bilinga todo ko. Hemeni. Do na ngona o vitsira kaseta tunga no ngumbula kaseta tunga na moda na so na new methodis. Ke tu sa ke do mos mos tunga mai nandi. Mai bo ema, mai maloai na ni tu vale. Se ke tika bukine so so lotu. Lako tunga mos. Lako mai korna misan. Sa tos tiko na so so lotu. Sa ke tos ta kinga na kena kaseti. Kitu sanga indambe tiku sanga tukuna tukuna netuna. Nandua na ngauna, ovici na bunuwa rarai kina bangu, rarai dana New Methodist. Sanga sara nindu eba kasa mataka, ni nandua na television station. Sanga sara nindu eba kasa mataka, ni nambiu na billboard. Au kita dala ni ulangu melambasa, ureden do na billboard. God of our nation. Nemeni. Kembali ni kongkara vikalo, etiku na kena isau. Koe sa toroba na kalau me pagambauta ni sa bula ko koea, damatale. Ni sa andau saumira. Kodei. Kore sa baka sakarai koea. E rao ni ko lotu tiko, iko sini baka sakarai koea. Iko lotu ngamba leta lotu me kota. Iko lotu ngamba leta ningiri na kelalali, o wakai tsuna mbongi. Iko lotu ngamba leta ni ko lewe ni lotu. Iko sini baka sakara na kalau. O iko baka sakara na le mateni. Iko baka sakara. Parrogo tundo na dorbo, kaila ma indo esa ndoa. O, ta ke tsikana ngun umbru. Tsiko ma ino vale, varumbi tabili. O, sora ngun ngon tika, usala ma dani. Se bisu nene, la le mga tal no ndai. Ko duru ngani, ku sale le wasara awe ningunu. Pakasakara. Pada manda manda pakasakara na kalu. Ke bana lo mani korto do ko mulia kan don me tsiko ike, ke baka anda pakasakara na binaka. Hemeni. Ke baka enda baka sangara andina na binaka leo ni koro tau dhoko imbuli leka ibina kata na binaka ndoni me chiko ike na mbongi nikuwa ke asin chiko na mbongi chiko na mbongi nikuwa ke mbera mai na mbongi nikuwa mo chiko ni mataka mwala daba koe saa baka sangara na kalou ena kunia na kalou koe saa bina kata me soli mbula be chisu ya nona mbula na tauri kwa o chisu baka sangara ikuwa kwa na kunia ikuwa solomoni keko saa mbiuti kwa Enang gain beauty koko kwa kata mundo. Kembali kuni toro bang mama dan itu ciko ike. Hemeni, go ese ni tubo tubo ni New Methodist ngon, go no ni tubo tubo kalau malangi. Hallelujah. Lebu nang ngau na ni lo komen dorbi balu taki. Oh, badin dona lo tu korbi balu taki. Senga, kalau malangi tubo tubo tiko. Praise the Lord. Buki sarabi kau toka samu, gay kabi kau iko ciko donu. Kego chiko mai vale sobe karavia losi tiko na mbongi ni kwa vengu manda na losi ngori la manda mai mai ronga da vose ni kalo mero ni toki no nonda nonda no ke bagai alo emeni kenta sada kama tu mai na losi na kanta bago sa vita sa mule mbaki endo abinaka kuto mai sanga itumbua nga baga lebo na ititei sanga na suwa ki baga binaka dhabu tabioka vere yaki kenta tiko mga na koro ndala kutale make tele mwili tapioke ee yuko chiko mga na koro Peso ta kanan dela nan gori me dambe sir na longen tapio kanan dalo. Ye na raonga ke baka chukubi kona kouko ni kalou. Emeni. Praise the Lord. Kabi kenda ni voltamu. Ke baka ando sa lotu baka yalo ka baka indina. Ye na vei liu ta ke vei ke mundo na yalo tambu ni kalou. Ndana lako manda na kalati na kena wase lima. E volei tukubi kenda na tikine tinika ono. Sarui kambimbi ke govina kata mo lotu bagayalo, lotu bagayindina, ia me veli uta kina yalo tambu kina no mumbula ke sanga na yalo tambu iko na kata kata ngaba kurukaba ameni teka bunga na lotu se onchiko wale le sale oti na masumasu la la sa sanga wi bol tambu ameni ia ke veli uta kina yalo tambu na lo tambu na tumberi ke mundo utunga na kake denga indina Lebu na kako na rongoda, ia na lo tambo na kabi ko na kandina. Lebu na kako na reida, ia na lo tambo na kabi ko na kandina. Tarogo chisu, e tarogo pito be chisu, turanga. Ke tu sa ambiu ta na kake de mo, ke tu sa lako mai muri ke muni. E poka da, en tu na kai nito. Kako chisu, sa kalunga ta na tamata sa ambita na tamana, na tinana, na nganena, na tadina, no na banua, no na matabuale, ka lako mai ka muri au. E anra unambulongo. E sanga ni lebo musilini, ya bunonga ko vukiki na tandola. Ya andra uno nambulongo. Kembale, sanga ni ndona bunonga ko vukiki na ngaita songo. E andra uno nambulongo, ia maimuri, nambula tau mundu. Kembale, sa rawa ike, sanga rawa sarabaga lebo maikia. Buka soso umanda buana turanga. Kalatia, kena wase lima, teka buna wili wala, wili mandanga na tikine tiringono. Mai.
1: Ia ka wakaya do lako boli e na yalo tambu. Kande una senga ni daka wakina na ngangan reza ni tobo bakayango.
0: Hallelujah. Kena baka Britannia?
2: I say then, walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh.
0: Ni hulu tangatiko na tolu nambong ingo lo tu bakayalo ka baka indina. Rawita lono ko chisu kina ilo ni Samaria. Kago na ilo ni Samaria. Kima misa alotu tiko. Uri ni maminga serenda u lotu na vee uli wanongo. Kako chisu ya lewa. Rai sarma ya matamu. Ena yadho na ngauna na senga ni dhaka na lotu na uli wanongo. Sena dhaka na lotu mai Jerusalemi. Ayalo na kalou. Uri sabia lotu wa endondonu. Mera lotu baga yalo kabaga indina. Ia na lotu baga yalo kabaga indina. Rawa wale nga. Keba ka ebili uta kina yalo tambu. Senga ni nonda ru kaukaua, senga ni nonda ru buku, senga ni nonda ru kilaka. Emeni. Kembale na yalo tambu, mebaka mbimbi taki ninda lotu. Na tekebu ni lotu, e tekebu na saranga na yalo tambu. Sabara ulako dhaki o chisu na ndelana ni vei olive, erasa tu aboli tiko ayako irana lewebunga, tiko talanga kina ortona tisepeli. Sanga kabi kenda ni voltambu. Dona li wawa na tamba vale dake. Na dona ngona kenda tusa na sini mirai. Do li wawa na tamba vale dake. Ana buno rutundo songo ni kina bagalebu. Ena ngai lago mai bike mundo na yalo tambu. Ni sala go mai na lo tambu do ngai rawa tana. Kaukaua. Kaukoni daba. Kaukoni tarvale. Kaukoni titei. Kaukoni ngito. Kaukoni daba. Kaukaua ni tukuni chisu. Ko ira kede rondo undo uti ko mera tukuni chisu. Sanga ni ngauna ni lotu. Puno ni dhagadhaka. Soranda ungito. Rabi wa seita katuna. Bosa ni kalou. Uira ya rawata tiko na kaukaua. Balo ko bura bura. Era dhati chisu. Era sini talita ki chisu. Ya na buna. Eba koti kina ko chisu na kauwila tai. Ni maikaya tiko okoya. Oya una buni mbula, oya una katumba, oya una waini mbula, oya usala kome lo malang merona mbula. O vura vure data ya. Iko viandara na jesi ni viti, iyo. Iko viandara na jesi ni maduata, sebe, na jesi ni mbua, sini dhaka unrobe. Kenda viandara na jesi, tamba kitukina na Nike, na Reebok, anda ama. Ni ndu enda ra ndu na kapole tu kino chisu i komandua. Arreda? Ia ni kondara ndu na sigele te pole tu kina. Panua lebu. Panua lebu. Panua lebu kid. Se pole tu kina vakau. Au ngone ni vakau. Se ndu ele pole tu mao. Bua. Nesano kon bua. Bula re. Oh, kenda ndara. Kenda sakitaka. Ia sanga nindua na turanga nivanua e mate na mukunda. Oso bibi. Sanga nindua na tamata, sindua na presidente, sindua na prime minister. Sanga nindua na tui. Sanga nindua na ranande mate na mukumu. O chisunga ka mate na mukumu. Kembale ke baka ndar via rawata nambula. Nambula tau mundu. Menda ngai nanuma na ngone turanga o Jesus Kristo. Baleta ni sa senga ni tiko bata ki kenda. Kani volta musa andambe tiko na linga matau ni kalou. Mai loma langi. Sanga italai mai na yalo tambu. Kadhuru mira tauna. Dua na nara uru sanga bulu. Lea lima na nara wera tiko. Ia dua na nara uru sanga bulu era talai rawa rawa. Tolu na nara uru sanga bulu. Era lako ya liboli ika I na makete mai la masa. Sora tako sobu isa musabu. Dua nga nanra uru sanga bulu. Era gale wa watiko sanga lutu mai na yalo tambu nangone lutu kina na yalo tambu rasa andui wosa wosa sa dhurumira na kata kata sa bakana mbuka wanga sa maindambe ulunra hemeni niko reda indu na tapate buna utiko e kata kata tiko e kama tiko e senga ni okoea ya na yalo tambu okoe na wosa mga dondonu mbole tadaba Dona rawata na kaukaua, dona ngai ndau tukuni au, mai Jerusalemi, mai Chutia, mai Samaria, me adoba ya ni mbuli leka. Hallelujah. Kembali ndaru saa lotu baga yaloga, lotu baga indina, na yalo tambo ina liute kikendaru. Na yalo tambo ina kayango, no, kuangori, kaka, kaka. Amen. Wili ngona kina vikenda na kalatia na kena wase lima. Wili tali tali tali gaskeli kena bagabiti, wili kamaidake.
1: Ia kawakaya.
0: Ia kawakaya.
1: Dou lako boli ena yalo tambu.
0: Dou lako boli ena yalo tambu.
1: Kando na senga ni dakaba kina, na ngangandre da, ni tobo bakayango.
0: Ia. Na thaba na tobo bakayango. Kembali ni chikongori na yango, buki biko atoka samu, chiko na yangomu. Taringo, chiko na yangomu. Ia, chiko na yangomu, na yana buru konda betoki na samu. Kemambale na ya ngomu, rongada, na ya ngomu, enganrebo tiko na kada ni burungo. Kobi na kata se senga. O tala tala se konga sele bubakata kiau. Ni chiko nga na ya ngongo enanre tiko tiko nga kina da.

0: Amen. Dou lako boli e na elo tambu, mondou kako ni dhakabakina na ngangandre dhani tobo waka, heango. Hallelujah. Ke baga e senga na elo tambu, na kanga ibe dhakabanengo mo dhakaba, vita lia sarano mubuku. Senga ni indua na ka, waka bura bura me na taro barawa, ni sabia toso na engomu. Eo. Ni sabia toso kongo, kongo. Tareko ato kasamu, kongori, kongori. Tareko ato. Ni sabia toso kongori. Endua nga ena taro vikoya. Elo tambu. Ke sa tiko na elo tambu. Tiko talinga na elo daba. Elo tara. Tara kakebe. Sa elo tambu nga elo tara. Elo sawa sawa nga elo nduka. Elo vinaka nga elo buka sisila. Endua nga berua. Ke sa senga ni mawia matau. Ke sa senga ni lako maio lako ani. Ke sa senga ni yo. E senga. Amen. Ke me male, na vuli e, e vaka rara mataki kenda menda kilakina. Na lotu kenda chikokina, seko lotu daba. Ke senga ni liu takiko na elo tambu. Oiko nramatiko. Senga ni kantina na kawada kabatiko. Vitalia ke mani tartu non tu bolilo tu levu. Kenda nramatiko. Dona taro e taro mai. Balita e salabata kina ulu tangani kwa. Tal tala. Na dhaba nandu indu ni lotu. Ni lotu kina lotu. Kina lotu kina ngarabi kalou. Nangarabi kalou kina ngarabi lotu. Oto nangarabi ngarabi lotu ngo. Iko chiku ipo ni lotu. Hangi losi nga. Hangi losi. Nomu ivo so vosa. Vikin tona pentiko. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Na tiku ipo ni lotu. Toka nga ortu na hangi losi na toka inokenda. Ya nangara bilotu. Nga una saranga to duru kina itumba. Mosada. So bikin al kenta da tabako. Bikin to naturanga. Kem pake tabako to ngay inumutang. Nomu duru ngay tumo sa. Sa. Sa. Totolong ka na numu. Numu batara. Alok sa nga sumu. Wang kasara. Ata masinda ka nga kina iloma. Balikong gara bilotu. Uyuko na numa na kalua. Chiko ibalinotu. Na redi ko tumaya. Tambu. Ngongo, lotu baka tamata, lotu baka yango, lotu baka rairai. Kami kena ibol tambu. Do lako boli ena elo tambu. Mundo na kakua ni dhakabakina na ngangandre. Kembale ni chiko na yangomu. Se baka dhaba na muitutu baka lotu na yangomu ena vya nreti iko tiko nga. Ngao nando na mamasukina. Sa kama kumasela. Au senge relax wala sarangango. Ia sa tangi mai na elam. Sa tangi na elam ni alo tambu komode. Sangai tangi na elam ni nomu kaloko si nomu mobile. Kusangai yandra. Kusangai baka taranga ni mo oftaka. Bali kusabi andondo nga nomu katukatu ni mode. Hemeni. Ia. Mai tal talanga sikeli. Wili kana tsirika ono. Gai toso yani tsirika vitu tsirika walu.
1: Ia kawakaya. Ia kawusakaya. Do lako boli e na yalo tambu.
0: Iyo.
1: Kando na senga ni dhakabakina na ngangandre dha ni tobo baka yangu.
0: Iyo.
1: Ni sabi bala na ngangandre ni tobo, ni tobo baka.
0: Dua nga na yalo tambu. E dhakadhaka na vingo na vibonua vira tamata kena. Chimoni se teboro se nitu. Senga ure sinibaya. Ure vikile itakanga. Tiko na yalo belbela o ko control taka tu no mundo koro. Saka tiko ndu control tiko na kona mai dake. Tiko ndu control taka na kona kona ira. E tiko na kona ningo sala sandua. E rwa tu ya urina yalo belbela. Saka tu na yalo belbela ni dunu dunu. Yalo belbela ni ni vendu si. Yalo belbela ni bude sa. Ndu manda ngana yalo belbela. E tu beri ko mo bude sa. Amen. Ni ko bude sa tiko Gori sini wiko gori. Sini lube ni kalou me bang gori. Praise the Lord. Mai tikine tikine kabitu. Tal tal gase.
1: Ni sabi bala nangangan rezar. Nangangan re ni topo pakeyangu kene alo tambu.
0: Iyo.
1: Asabi bala na alo tambu kene topo pakeyangu.
0: Baka rua taka o paula na kaibola. Rau sabi bala na alo tambu kene topo pakeyangu.

0: Sa wakararo tagati kuna Auckland Transport na nanda vila kia ki South Auckland e na levo tala nangoni sal nimbasi e na kena vingarabi. Na route vo na 39 e semati manireo ki o taravata ki MIT e na vivitigo na vei tinkali mena miniti ma na vitu e na mataka ki na vima mani tinkandua e na mbongi e vitu na singa e lom ni madhawa. Mo kila tala na kena mataili lai vangara na better South Auckland bus.
1: Na vingarabi ni nomu mbula ki na nomu tiku vinaka e tegibu e na vei toko ni ndondonu gori na vei kai baka rautaka na fono. Me na vingarabi baka buni wai ki na garabi ni mbatimu e sau rao rawa kana senga ni kauta mai na mbulo wa dhoadha. E veito kani talanga na mbulo ni waka asama, poro karamu ni tiku mbulo mbulo, kena vengarabi tale so ni nonda mata bubali. Na fono, e mbaleti hiko kena nomu mata bubali. Erto vengarabi na loma kede ke Okalandi, kena Northland, kaya buta kena nonda mbulo baka banua seitomo. Kena mbali mbali, senga ni yawa na nonda tobi buke. Girita na seba walu na nrau tolu ono ono ono vawalu. Sipakandua tale, seba walu na nrau tolu ono ono ono vawalu. Sisikoba na vei lawa, thefono.org nikua. Na fono, dhungena kabaka itopo taka na vei kawa itakindina.
2: You're now listening to PMN Fiji.
3: Savo taka ono na miniti me wa na kaloko ni mbula vinaka. Na wali vina numuni sema tiku mai. Sema vinaka mai na nanda ngona ngona lubiviti nanda vata vata ngona veka vini baka rambuka mai. Na tolu ina tiri karua na kaloko ni takana ni mbulu mbulu vinaka ve kimi ni rongonu klan sasa kuma kama ino vuli ve itake ina na suka timu ina kathaka sore li ya nrambungi mbaka ena kavini kua no itaka ni oni mbulu mbulu vinaka vinaka wali unando vito koni vinaka maina vya kavi ni baka rambuka saiba wala na nrao saiba saiba saiba na pentelmoni rao ni ni vitar tarami kina na vungu tinga na vitala no ni rongoda tiko na nanda pata pata ngoa and you see what lily no one a minute in the narongo the tikna tumu yan de always itu no buna membelet na lo may viti women soli nang gona bak bak rao kin expo ni vula o okotoba menang may bak madal to ko na singa dawa e vaka do rive na ngo na dawa talinga he yo ya o voni fair god kirton na no na la la o men vaka bot events erto na sarto tikun go vali walisi menang gerongo din nang tumu to ke na vi katlinga Tau na tau satu pun agak tiko, menda na kilawat na lubi viti na kavni ko, nabi mama ni bawa ni nan rongat ikan nabi tal noya, nomor awan tau nilau ni sib na lima na tina miniti criminal law, ya na ulu tangan na posa tikin o koi na bang madal tikin o koi, anda sana dulu viti, na kavi ni kua, kena nan rongat talenga nan demoi lesa, go lesa bete ke Israel, Israel bula dao ke lesa, abu itimbau, orang nabi akan ingo, kila ni vunga vi kim ni sana vital no takati ko na non rau o vaka vaka sana non ro kambani na vika erau ni erau tu na kato mi mbaleti kenda na luve viti and vaka tiki tiko na tunda ko kei viti kena vibu ke dava so ti sarmanda na vinga rabi dava talenga erau vaka rutaka na non do vukei na non do vukei na kena lei vaka kome na non dai volam daka na passport in daka melo rai na kena aviko ya kena vi vali volo wala so eh yo ya rono pomo dalo tiko ni sibe no no en tini na miniti ni mbula ni mbula vina ka tuku ni ngitu mai vunua asina te wini ngol ke na i rongo mai vunua na ka vini kua avuka talanga kina na tuku tuku ni ngitu talanga en avuka ruta ka tiko Ilia Satoru. Ena e kavini kua ni mbera na sot sot livu ni mataka, eh? Vina ka, vina usar mo livu. Enda na rongo tal tinga na demondo na turanga ro vili tiki tiku mai roto rua, vili a mimba lai suba ki na turanga prestendi, ya, ena vei mama ni lima na kaloko na e kavini kua. Ongsa, ampa di na numa sartunga yo, ni na kavini kua na fainala. Ausa, vi talano tatola kero na turanga, me kaku ni rodhalata na fainala. Sa, ausa, ngati tiku ni toro rawa. Au sangu le dava ni na faina langi vaka dure na kavi ni mataka e vaka rawai yo ya e kim ni tronan ker maram ndar rongo tik tik tik me rotu rua e na kavi ni kua ni mbula vina kana luvi viti na turanga na maram dorbo no ne lewa na vno ndin ndin ni semo tiko me kine na kavi ni kua ni silandi mai vno na tonda ku ke ni silandi ni taka ni o ni maro tik tik na vi i porokaramo eso a kina vitalo no vitar tarong yeso ni tuk tuk telenga mendan kila mata no lubi vite no no round ni ngole kir moli buni li wala eva membalet no vinting ting li vu mai no sa tikong go vikito na kena matata iyo North Island South Island telenga ker tu telenga ni timini FNPF Fiji National Provident Fund arto na kena timir to tik telenga ngo e o kalandi o kilani mai te poke sa ramaro ta kana to vinga ravi arto tik telenga ngo na tuk tuk kethen go mendan ngi rongo da vata kede ene kabini kuaya Kingdom Ambassadors International Fellowship at Christchurch Taura na linga e chisu ene pama na viti PMN Fiji ni mbula vinaka ni mata vinaka mai

0: Sa wakararo takatikuna Auckland Transport na nonda velo ke aki South Auckland e na levutal na ngonjisal nimbasi e na kena vingarabi. Na Route 33 mai papakura ki Otahu ni ranamurua na Great South Road e na vivitigo na vei tinkili mena miniti mai na vitu na mataka ki na tinkando e na bongi e vitu na singa e lomni mavawa. Mo ke la tal na kena mataili la iwangarara na Better South Auckland Buses.
1: Na iwaka salam bimbi, goe indona kam bimbi muna numa. Mo zula e nubule liliwa, oka kina na flu e na ngona saranga ongo. Lokuda modula na bookmyvaccine.nz se vitar tarakina na mwuniwai se vale nimbula.

0: Pimin Fiji, Pamana Viti, Kande Swingers, Wingauna, Niko Yali Maviao. Sibina Lima and Tinika Vana Miniti, Nimbula Nimbula Vinaka, Navali Vinanumisa, Vinakatiku Mai, Nekavi Nivokarumbuka Vinakongo, in Nanda Vata Vata, Vinaka, Gona Louis Viti. Nekatinka Dini Sing, Nibulu Chunendai, Yo Matai Tomanda, and Dona Zonga Yavatingori in a Korturanga, a Wellington. State Highway 1, Johnsonville, Porirua Motorway. Serious crash. Emergency services are responding to a serious crash on State Highway 1 north of Wellington. The crash involves two vehicles and was reported about just before 5 this evening in the southbound lanes between the Tower Grenada North on-ramp and the Churton Park Glenside off-ramp. One person is understood to have serious injuries. The serious crash unit has been notified and motorists heading south on State Highway 1 should expect delays and avoid travel if possible. Yeah, and State Highway 1, Johnsonville, Porirua Motorway, e Wellington, Donovanga. Ata tiko kia, ke waka o ni, sa tiko na motorway, ane ke tiko na hai, waka emberber na tosun, ia da ata tiko na vanga, sa kere na nomu ni, I, na nomu ni, understanding, ke na nomu ni, wasata eh, o klan ni rando wab, jubina katakasara na, tamdata ni obisa na nomu ni, endo wasata toka na kena, dende toko ni tosun ni, ni lori, na berber ni tosun ni lori, na dende na nomu ni, na ata toka I vale, iyo, bina ka bina kwa liyo, da ngangaro ni tikno pa ka uto lili, ena ka bini kuwa, rai rai, kambu kambu baka liyo na vanua, eh, oya, da sanga kila na da pepa wuna na vanga ya na baka talka oya, ena ya ka bi ni kuwa. Yun dara rai da sarman da yan, dina second voter registration drive, ena da sewa raki maramandaw ni lao tinga mena sema mai, ena ya ka bini kuwa, second voter registration drive, North Island, mane ka rosanga bul ka tolu ni chune ine ka wani chulai gosa kana bi bu nuena ba ka dirtikin roni ni ngole ki na moni la ki ba ka le fomo moni na ba ka ita bi re ding ding ile bu mai bu fangare we kem ni mai fangare tu siti ne ka rosanga bul ka tolu ni we chune ena ba ka dirtiko na ena roni ni na re dirto na ba ka lesi mai bu nuwa ena fale pacifica rosanga bul ka tolu water street mai na tolu ne ka vi ina tini nambongi ya fangare tu city ne kerusa vulka tolu ni vula chune o kalandi vuke lulu ina vakarumbuka ne kerusa vulka wa ke ne kerusa vulka ono ni chune and the mangere center park duo sai vundua robinson road e mangere mai na singa lebu ni singa vuke lulu saranga mingo ina walu na kaloko ne kavi ya tolu na singa vuke lulu lotu lebu vakarumbuka We can do Kalandi, Mangere Center Park, Singalevu, Tinkaruna Kalokana Singalevu, in a Waluna Kalokane Kavi, yes, a Kerimuni Vitikuntakani, Hamilton, Wakaruai, Kena Singatambu, Wakaruai Nekarusan Vulkavitu, Kena Singatambu Nekarusan Vulkawalu, Te Fano Putahi, Te Fano Putahi, Tolu Singapulkavitu, Oxford Street, e Fairfield, and Wakadurtiko Kirimaina. Tolu na kavi ina ziuna kaloko na mbongi. Oya na wakaruwai kena singa tambu saranga mingo Hamilton. Mena tolu na kavi ina ziwa na mbongi. Rotorua, moniti kena tu city. Moniti na ikarusa ngavulu ka ziwa ni singa. Tu city kena tu city na ikatulusa ngavulu ni chune. E na wakadurti erto na tiku na ipakalisilisi na Methodist Church Hall. Ndua walu vitu Old Taupo Road. Mena tolu na kavi ina ziwa na Bongi. Napier, Vuke Lulu, ni matai ni singa ni vulo chulai. Artanotik ni pakala silesi, mene Green Meadows East Community Hall, walo sanga vulo katolu, Tate Drive e Green Meadows. Maina ono ne kavi ina tini na mbongi. Palmerston North, lotu levu ne karua ni chulai. Artanotik ni pakala silesi, mene viti ina Palmerston North, Seventh-day Adventist Church Hall, rua lima lima kina rua lima vitu Ferguson Street e Palmerston North. Maina tolu ne kavi ina ziwa ena mbongi. Wellington, wakarumbuka kina wakaruwai, neka tolu kina ikawa ni chulai. Wesley Methodist Church, Taranaki Street. Mena tini karua na singa levo e na walo na kaloko e na kavi. Nui taka, kita nui taka ni samatata tika ni tukutuk ngoro klan sa vi tukutuk na ki talitik nga e sa wasei talitik nga vi reken sara na vio kani. E na second voter registration drive South Island. Avi kimuni na viokani boki titi ko mai na boti raki ni silandi Nelson. Tu city ni kurus ng ulo katolu ni hula chune Tides Hotel e Matai Conference Room. Orto na tiko na ipagalislesi na Tides Hotel Matai Conference Room. May na lima na kavi ina tini ng bongi. Blenheim, Oke Lulu, Kena Lotulevu, Nei karusanga wul kawa, ke nei karusanga wul ka lima ni singa, ni wulo chune. Conference Room, Tolu Saiba wa Tolu, State Highway 1, Riverside. Ya, nui tan sa matata ya Blenheim, Conference Room, Tolu Saiba wa Tolu, State Highway 1, Riverside. Maina lima ne kavi ina tini na mbongi. Christchurch. Wakarumbuka kena wakaruwai. Ni kurusanga wulka ono. Kena rusanga wulka vitu ni wula chune. Moraya Methodist Church Hall. Tini kathiwa Brinder Road. Isi sana kong ono ngoe. Tukunji minta kana kerat wakali. Minta mbo o reza vina kanda mati ni wala. Fendleton. Sandoni tukun pakaya. Fendleton e Christchurch. Tini kathiwa Brinder Road. E Fendleton e Christchurch. Moraya Methodist Church Hall. And maina tol. Tini karuana singalivu. Ina ziona koloko ne kavi. Timaru. Singa tambu ne karusanga wul kawalu ni chune. Number wa Woodlands Road e Parkside. Artana tika kiana vokali silesi, maina lima ne kavi ina tini nambongi. Oamaru, Moniti ne karusanga wul kaviwa ni wulo chune. Pacific Island Trust Hub, Ribble Street e Oamaru, maina lima ne kavi ina tini nambongi. Dunedin, to city ne katulsanga wulu ni wulo chune. University of Otago, Pacific Island Center, Lima Rua Saiba, Sandun Tombeka na Fikaya, Lima Rua Saiba Castle Street. Iyo, Lima Rua Saiba Castle Street, maina waina kavi ina tini nambongi. Invercargo, uke lulu na mataini chulai. Fijian Community Hall, number tulusanga wulu, Lindisfarne Street. Maina waina kavi ina tini nambongi. Queenstown, lotu levo na ikaruani chulai, number walu, Pin Oak Avenue, Frankton, Queenstown. Maina lima na kavi ina tini nambongi. Cromwell, wakarumbuka na ikatolu ni chulai, namba wasanga wul katolu, Blythe Street e Cromwell, maina lima na kavi ina tini nambongi. Nui taka ni sa matata tiko na vi, wano ke de sara, ni rao ni laki, wakale fomu kina, rana tika tala kina wakale silesi, maina Fiji Elections Office, na vi wano ke de ngori North Island, South Island, e na vi singa ke de ngori kina ngona talenga sa kadi bagi tinggore nang ito karu tiki tiko ene kavi ni kuwa ni bulan ni bulan binaka lori telamanda iya sa toko ngona merama daun ni lawa menta sana wakam bulu sermanda wa kote lindo na sere bat ni sa wawa toko kue menta na wakam bulu sermanda wa ene kavi ni kuwa ni iyo iya ni sa bulu binaka merama ni tau
1: Bula ni bula binaka maram walesi binaka ni tag ni dambulun bula binaka pati tiko pambula tal tinga ber ram kanda ni wa tandeling tiko mai ini silandi e tunda katanga ini silandi do na kamaro ta ken di tau ni lei da wir le star mai na kor na no da to vitala mo na da vit saot
0: sandi
1: wa tu ya na mana ni nomini Ini beli taktiko enam tempatan ni bakut kutu kongkong. Mana boleh besar?
0: Tutoka, tutoka. Nanti tak tahu ngan nyiram bulung bulung nak kemana kor mendelan nyawu enam singan ni kuwa. Iyo, marah mandi tahu. Mewakau ni nisa atau nisa atau empat mata tak tahu kumai. Endai, oh ni nampak mata lagi kau membalat nene criminal law. Iya, sakit mami bakar rongo sar tenganggo. Nek awak ni kuwa mikir mana bo wehuli tutoka. Esok, nai tuku tuku ni nampak ruas sebi kima mina kesarwa kelevo.
1: Pina ka vale vendi tau na kila na usu tu tau ndu ani nanda tu vi wasi tiku buka ungo. Ninge ndo ya tu vi kenda na sona lenga nanda tu sami vital na tu tiku ungo nanda tu ndo. Okay tu vi le dahi na vuno mina tu tau ya bukina vimbe mau garve buke kina liu ortona ngai rao ni se Mateo yani e na bonu ando don ma u ke kina e sona e bulutanga rararara ra bulutanga lele we ke to rao ngani mai tal na mandanga ro sa bulunga na minyiti na sona kena tikina me mata tola weekend na tambana ni la wa ongo rararamba tambana ni la na criminal law ngore na la ko ndo ta ko kena bein beta ke orto no visa ti ko tale nga orto na crown prosecutors orto tambana ba in maten tu ko na la wa tambana ba ni la ni maten tu ko ndo ro tale nga ni bein beta ki sa ndo sto il mai weekend na ibola ni bein beta ki ken sangen do kadil men da ba ni bol ni bele wai sa nga la ko ni bol ni bele wai ngor sa nga torso yani na kene tuwa tuwa. Sa ndamo koto waka lawa, na vei tuwa tuwa ma teila la yi ungori. Ia na kene ina ke levo tundua me oiko, ke o mbei taki mbeko ayau, yo ayau me tiyo kede vei au na tikini pepa, kede kede, e tiko tali nga vena ng matanra tonu visa, kana wakata nga kina ina matanra na marama se turanga ni lewa o kwa ina waka tula wati kwa na palibili wa yon gori. Kimbalambale, ndo to manda, menda kakuni inu inga ongawa. Ndo wanda tati nga waka li weekend to ya, saka meni wa betaki, unanga itu kuna ni bida na tambani dan doro ni bimbi teh kikina kwa ikile ilewu, eh, bata meru ni mata tetiko. Matani, waka li weekend, entan na kadivyan, wili wili wai keo, sivya na nomu, kenda nga unu wai ni mbeka, waka sivya. Yango na isenga ni tombo na wai ninga se na nambia alcohol ke si viene ana will really ni alcohol in non dembra quando specimen taki anangai so wubuda ke wubuda mandana breathalyzer do roni bare taki mai ni sa si viene sa tomba na na yala yala na beka to sa dola to kamai ta gero in bete ki kina bio visa wara na tambana ni driving traffic and tambani ko lori van ta kina ngau ni sala ando no nu a bimbi maro resar na maten tu bela tengo na no ando bula ta uzako na enda marengete na van ta ki lori en na ngau ni sala lebu kwa yang warna driving and trafficking. Ia sabar nga tak tahu nga bisa rando bimbi tak tahu nga tambana ngor. Dua tali na tambana relevo na matenggali tak tahu nga borok mbek na law na crimes act do tuwan tukin na dobso itu na crimes ke borok law na tambana ni au durubal ba Italia eh breaking and entry ngor so duru so o beba dumbeka wadal kata kain dua na assault ni lebih ada sampai kain mat esan darong ada tu bawa semua bunda kila toko so ongor na common crimes eh assault so mereka na common crime pokoknya itu sambu kila tu ya mungkin tali tiko sama crimes lain matai lalai tali tu na we matagali charges dong geva kambir weekend dan mau bisa ke santam betaki santam betaki ngoren ta sama geng olain wal bele wai ni taki ni san do to kan nan to lo ya na ge lo kan wal bele wai bala tan wal bele wai e va to kala bu no ta vere to ka e ta na pia duro ni kan na pia e na pia ni nga ngawa bala tan sing mata ni da reza ya ni ne tu pa ki ni da me dan bu na lo ya da me kia o ken da na betaki da na me tu da ke tu ina and witness box back me dan tu rang se maram ni lawan dan be mai va ke ti ma ur na ro ni bua ser na ke tu da he dan be yo en do ba un get a sar ke sa mani ur du ren dan vol bilo vai se no ba ka en ta ki ndon ta gali kissing a se mani val bilo vai criminal se val ni bilo vai na civil do so li vai ken do un bin sin ande na ngalala men da ko teni na na do ba kan de o bossa a un adre ba ke lemo do kanre ti kan da bandun do ta ka ku ni na manga ni da ni vas pa balla e ti kan do na do na yang le busara ni rando ba kan de ba vas weekend o re vas na ba kan na na to vas ba ko miti vel vel wai ti na ken da manji la sar ta vas balla do ta ni me bu ku ni da ro moda na vas ba ko miti ni mata o lo manda ya londa che non andò a casa ma e da romodo che il lutto tal mandanga non dei vengo ne con deo ci vuoi con in tua no è solito con vei con una onda tal no ya mo a casa ma con i somma totolo na taro non bandinga i somi valan back sono mo andando su le ali sono i somni taro You have the right to request your interpreter. Ni sange mataini non ka kadibi non kesi on gor kremo de ga dotale na una de selve kwa ngale stal mai vat kena se van grati ngen dona non na loya io am da na muti kono ninga lala bakala na non de ngala bakala wa selve kono una me balata ni da turel bel belu vai singi bin ka to turan se maram le wa mo apil taka no kesi ra bak tu lo wa ki no kwa ronyo apil taka ke ka sing selve kono una e being ni te kena kasa ndabu tu baka lao mo ngara mai mo selvi kuna mo munda unive muke baka lao anu mu loya ero nyo ka kena ni kwa singe o vare ri te kserana ki singo asa kere o iko nge singi selvi ko sing serana e ti kuna vima baka madala baka lao e maru tanga mo ki kenda maru ri kenda bala tena no Kalau level way, nasiing, ini bukan level nasiing talita, mera appeal tak ina non ram waktu lewai. Kian tu soli way, kian tengah lala sandon, lakukan, kangai bula ruang enggok, lepas telmai ni tak saya nak soli bukan orang yang mana, akhir bukan server tu ni legal aid services, gua tu irna lawyer, erando, bukan rita kena kian rai sahur, nak tak tak beriko, senior sahmu iko, enak sahmu nama tentu nai sahmu lawyer. Artona legal aid. I won't start with a criminal legal aid lawyer in a Ramaran, Turang, and do Valatak Valibu, na Valtak Nantino, Kent and the Betaki, top criminal barristers, and a royal Libu Kongori. As Arundra legal aid is so veira. Singing on a Kedanga, Merrily Game, but there are so Libu talk. Na kendra isau ni ndo na kisira na hivi wako mera difentaka pa usaulia unawai matentu nga iranzenguwa eswa na matangali legal fees waka ongoni yu sana mwale ni ongoni na unumatiku kesa mani iso mwale matei mando nga ni nanda kisi nge matei sara nga ni nanda kisi nui nga onga talaka takai nandela ni buka ni alo wika iso suna mwale sando tutolo sara na nanda sa nga nga manda sa wangalala tekmeni wale wale wale wale wale wale wale wale umandua se da sudze minda problema da kako ndo umandua tu nga bai anda mati kuna no mundi so ndo ndo vem beta ki tu va kai lasu e valon beka na vem beta ki ati taler e quando ngan rebe ki na me o ka so sbatta ki vina kana no mu charge lo mani bol bile o bai ke man lo la ko sa ka yu ki sin rota ni un beta kana kan go so ka sa vien di na tu vien na casa to me o ya ndo no gori And you can plead guilty later. Convicted. Kesano plead guilty. Kenim balbalis na taungame na lewa neoiko sa guilty. Ni sember ni tukuna mai na turang sa maram ni lewa oiko sa convicta ki endai balatan yuko sa plead guilty ani sa lekai yosingi sa singin dona nungulumbale. em vinaka sin dei se vola la wa moroni mitai ke o ye wa sa ra wa ngana tampa no ya e sa mo sa na o bia da ka nga ya e sa ngem ni dor ta ro bi ngor na mo mu le wa ya sa mo ndo vinaka me ndan da o ta ta ro ka sa la ra ve na ke na ta o en ka ko su ti ni ndo ton do bare ri ta sa ka ba ya te mo lo la ko on ke convicta ke na convicta ke no balan bel santa ba record sa ra tu kon ka yang da dosa nga to ka menda tu ka ko ni bola ina conviction ina na da na the record eh so you want to have a clean record ken ken you do ken me ka me ken na ki le tu na na clean record wa go section 106 discharge without conviction ve ira na ne buli rabuli lawyer ti come back ira rabar o social work ni tamba se rabuli buni wa ni ge veli register ya ni mere le practice certificate ka so sando tao sando to na roka senga ni tali tax sando be to na non ra record eh ko anda do sanga sar bon bimbi me se ge mteni ki sanga sanga sar ko na to manda amo ka ko ni se bi una conviction ene adamu ke raunio listel mai ke na dona lo me me da ka no 106 application e un guar me ke re me tala de no kisi ka ko ni kambi tu e adamu ni adamu sin bo record ne e kon banga ba bitkin ke sang to motelo le si vetu na vele da ki tal me ke section 106 discharge ke ti gor na lu vendra la ko do rumetiko sam ka ba ngor ton ba kana na binaka mentre na do na numa ko manda ni separi tan kangore do manda no to ker borsa la virtona tamban ni lo e ke se da ba ko ya sa na ki ti ko tal nga na lo mani non do to val ni bele wa yandu do eso na ban to no victims support the victims advisors ongori ba bimbi so we can them back and the tap sa no borralo lo virim back and ando and them them is no ka ba am the do that can protection order be kai can ongori na na van the tone of victims can the tone of complain or tone we virim na ka ba tone of perpetrator ar tone be ta ki ba kala ni to ka am do na ta You know, no longer victims support and got it. Victims advisor, you can't run under on UK Kemina victims. Molly and Kina, you man look out, cooking and don't know to run any viti, loy talanga, my viti, or sorty acutes. Quena, what can you take a ticket or turn a victims advice team in a man look out district court? Then do lakoyani kinda, like a baby, look a bit at to. So no owner. Sa oti mai sa oti e bulandu o bulorua sa ati ko vele viveso. Tamara to na ngone, kenda to sa visa una loma anda to. Sa wakanda to loma ni kenda to sa sanga nindu e vaka vaka sa lenga na bewa kandu sa ando ndu I vale vale tu. Ya so nungu vaya, ke sa ando vela kutela ni menda ndo leika. Kwa yu sa singi veno kate me takana me charge taki o tamara to na ngone. Sa ngangrewa sa ngamehemi. Kita sama dua bata tali, bersama ini angkara nartu bulu nangon, kita sandu itu, ya apa ya? Runyong wali ani nartu bali bala bola, mulai kerea, na webu kini victims advisor team. Tuna nusara tigo turanga sotia, kuts, eh? Kwa loya tali ngabu, abu loya maipiti, sabu ingkarabitiko, manukau district court. Kila na maram tau ni o kinda tu tamban ngone ni lao vaya e tiko tali sam tamban ni vein beitaki e sengan ni nara tono visa no ono kinda na vakoli en da rao ni beitaki me virto na Auckland Council balate na dawa balate na nando koli e lao vivi tumbe nga bo vitali to sing maro roya le beikachi ave kiana lenga etc etc ne tiko I kia rato na animal control rato na vimi kousa kau numu koli sa no ondo yada na kila paka dingu isar na rumbula na nando manu manu kenda talinga anda na totongi taki enda mna mbei taki enda na lako talinga ni wale bila wai enda na literuangi se da bo la tiko na kena manga matela la iwa kau ngori ya ma we mbita kita nga tiko rin di prosecutors wa ngori e na tambana manga ni criminal court level na numa ni na pero tiken to to kama tunga na waka dada na criminal cases na pike na traffic law e wakla ni libu weekend na Voko tigo na sona matanga li boro lawa ba angori, sona boro lawa nda singile wa. Iken te boro lawa eno la ngau ni sala li, ni nda kaulori. Ndo ulawa nre nre to, kana be ngwe ya kito, kama nda waka ngaro ulumbale, na ethan ngori na strict liability, be nre nre sa. Sa tukuni ngani sa sivya, na iwili wili ni ino mu, wain, Wei ni saying I'm being back sa kwangaya sa wa bosanga having very exceptional cases around yongai kakina ni so ya usengeu usenge diagnose na mingo ni satibuchi ka diabetes ken balmbal na total sa na ta ka ni iwai ni back in and on then rabi like to make me can able really and so on and so forth kwa mena yan ditau na nu me ka kuni ba O da no ndo ba kasam de men sibi talen na tamba ni bengo la ke ni vital no a tamba na ni lao ye mana no meti ko nga ya sa and very important to have a lawyer and if you can't afford your lawyer ti korto na legal aid services ti ko tanga wal ni bele wai na narto wal ni bolo bolo from to make making narto form for lawena wakautayani. Ia muna wakande itaka berato ni nanomu na kemu isau, nanomu do ilabu wakubu bali adoba tingana. Wato ngangwa na kena lebu sangke wapak lila isar nga na kena ronyo nanuma. Mambo sumu kini dono la sana senga ni adoba. Ia nangai ronyo rato na wakambau tak nanomu wala kerker kerin dono legal aid lawyer. Ia criminal lawyers etiko vida nanoda lawyer baka yami hanu manukau kila na vese ni usilangi dhavu ngao ni tiko kinangori na numamo ya tiko ikeri na criminal legal aid lawyers. Ke mataini no mungu tawo matanga kibirito na numu ndo free community lawyers erani rito nangai ya tiko na nono to list kwa rito ndo ndingitaka erinyo angai kreibira tonan dui loya ngor kirun rukeiko. So, just generally speaking in the tau, criminal law ndo kutsara mai beke na batea na bunanda na itin kine lo mani wali bile wai, eh? Kesa mani, wakande itaka na wubisa ni ngono no mudala sawa, tongi ya kede na vitikini lawa oya o sao, waka dala, kene balambal sara ni taukina na conviction. Ake makao senga ni plead guilty, sanga idhaka na vile wai. Ye kyo sa enta guilty plea nga, kene balambal sara senga ni idhaka na vile wai. Ya ando na bambula ilabu lebu, bula ngaune lebu, bula bambula resources lebu, in a justice system, in a wali ni vile wai, kwanto suliki na weekend, wakanda loloma teke weekend, na nanda, tutoni me vimama teke ngana, tutoni ilu. Salavo katuma ina lawa. So discounted sentencing those solely great kenda. Isn't it tau? O kila ni ve umo mlelevu na ve itala noa bitukani. O vi angandra tina mo baka reitako. Ke wakai sona nungdo lewa ni lotu se la mi songo songo se ndo mbega na nungdo tambani ni laka vaka ingandrevo so na legal education kankango ru ni ngai baka matailo la itaki ni nda mwala yani ina bali bolo bolo iso ke nungi tabi mbeka nungi bali baka vaka mwani baka ungeta na kila na lao so na korni buli mandungana early childhood so na kuna wapa minta le buli dek

0: to toka na sa rabi kim nini da sa bula bula mo mo ganga sa rati kum mai ken da to ma vin vin nagwa levu in da sa so ta ven e da ma va ngo sa me yoti na no da to grabi tabi to sa to sa rati kain kiliu na wa levu ndi tau
1: to toka pakoti au vo ke un dau lewa na vitalo no mesa melachunga melachunga but ni sa vi mo mona ngai bim bim dina na vitalo no takini vi ka vaka lao na lao ni mbale mbala i bal ni vi vesu io to toka pakoti io na ko na ko bali o i kem ni
0: tranga ni mama tenga ni kis menda sa mbala sar ko nda no mo toka o so mama do ya vando taro toka
1: kando
0: taro ke la ni pokas nda do grera sa tu mo vi ser to mo vi ser sin barro ro tan ka weekend. So no no ndango la kanyo kende nda lo ate kirna ve kanda ndo li kere kiro mas be kere na section 106. Bala tan nada. Ndo le una beba erbe bala ti la ti mai. Bala tan nada. Bala te ke mam tu tan ani mami ta tan. Oi ken ta ta tan ken. So no no ndo be ba alo le le ta ki ken. E ani ndo sando tu ne ne ken de tu tu ku me ngan re ki me re da bam bu na kan maram se tu ran le wa. Rendo kinda tal mo bisni so no rendo dingoma. Na pal nivel e wai. Na no anda, tu kumi a baletir na no anda client. Ni ngan reba pa kelim. Sa andi na sama ram matua, i ngan reba pa kelim do na na rolo mani mata vele wai ongo. Mi sereki mai na na ibesu. E sa varro teki tu men na baleta wal ngan do na tala. Wadal kalelai. E sa men kapta kini vol vele wai. Pina kuma lebo ndi tau sa lo lo mani vikenda waboki na seya o te roa ni silandi. Ke ike mi nino warong tiko mi nino adubo nua ani inta kan pula kalungata wata tiko
1: totoka totoka bako iti vina kasar wale mdi tam kalungata na vu wale ke nandrebo leo stel nga i wale nambuto ni mbongi ni kuwa vina kasar wale mo na nambuni zau tiko mai e naka vini kuwa ni kalungata saka tiko ni baka zengo vina ka
0: Bavien
1: binaka. Na ka bagali ngere ngot kana ndu mo yanda sina do lubiti. Mara mandau ni ilawa, eh? Iyo. Criminal law. Oh, wa ni nak ta ni roni ni sara polisu. Ena ka ni ko ke ka ni zalata. Na ka ni ko ndre vuti ko mbeka mai na moto kani sanga ni turu binaka. Rasa ngani ni ngole tale in pmn.co.nz ni vangara na pmn Fiji. Page ya ni na raidi mara manditau. Ni na vaka mazala tale tiki. Kina ena kavi ni kuwa yu sabu itin kalima na miniti me ono na kaloko ni mbula vinaka na vima mani vitu ena ngai toma ni kenda ena me toma ni kenda o andi aluesi tunambuna membala titinga na kena mai kavi baki visuri talitinga ukwa ena kavi ni kuwa ina soli ni songo songo ni maraman lo mai viti ngona waka waka rotinga ni women's expo lo mai viti women's expo ena vula O Kotova, Josefa, na Serke Mercia. PMN Fiji, Pamana Viti. Ni bola ni bola vinaka, ni mata vinaka mai. Yeah,

0: seni wo
1: you're now listening to PNN Fiji
0: na nda wonder to se vave ki na ganga ni serta nga sa wo iru sanga ka tolu na miniti mi vitu na kaloko na mi vitu maniti ko vinga ra vina ka ni kua o ele no tu ranga vi ki olivia bulletin ivi na vi mama ni vitu and na rongo tiki na ni tik taki mai vi andia luisi tu na buna membaleta na soli and na volumingo ni songo songo ni marama ni loma viti e o kalandi o sanga ni o kalandi wale nga New Zealand ke waka ni rongo dana visuri tina ka wani kua nisan ngana ngan revo mwani na sasanga te kem nisan mi kina e se bida toka na maza o se watongo e vikenda ana kani maro ninda mai sota mindara mai sota e o kalandi waka vio kani tutoka wonga ni delai vangani kawai kami kamida nimbulu nimbulu vinaka mbulu vinaka brother Sister Penny, que na nomu ni turanga e Huntley. Isa sande de sa un body mule da vreda muni. E na cuprada ni vosotia, ni vosotia. Yo, eu me worre.

0: Sangona ni rongo i tuku tuku ni beboli. Sangona vina katalanga mawaka na numikina, membaleta na dhula ni vulelili wa kena flu. Lokudha mudhula e na bookmyvaccine.nz. Sebi taratara kena numbuni wa isi bale ni mbulu.
1: Sabakara roa taka tiku na Auckland Transport na nonda velea kaiki e South Auckland e na levu tala na ngoni sala ni mbasi kena kena vengarabi. E tolu na mbasi e na vivi wasama e na vei tinika lima na maniti ma e na vitu e na mataka ki na vitu e na kavi e vitu na singa e lomini madhawa e na ngauni salavo e na Route 37 ma Manurewa ki Highbrook, ngauni salavo e na Route 39 e na semati Manurewa ki Otara vate ki na MIT. Route 33 ma Papakura ki Otahu ni Ramuria na Great South Road ke na levu tala na isema ki na mbasi na Airport Link ni Ramuria na ngauni sala na 33, 37 ke na 39. Mokila tala na kena vei matalela i Karana Better South Auckland Bus.
2: Na Digicel, sa wakarara taka non da bebo sa kikeir na wekanda mai non da banua. Gorin baleta ni satu na top up ni Digicel e na WSI Aotearoa. Mo bulia mai na dairy, supermarket, sa ingunguru ni bensini, mo bako te wir na wekamu mai viti. Rata langa ni bako e na weilawa e na www.digicelpacific.com. Kini tukutuku matai lalai, mo ngereira tau ni tundoli pakasala e na saiva walu saiva saiva. Tolu wa wa wa rua tolu. Digicel and the better together.
3: You're now listening to PMN Fiji.
4: Ni sambolu bina ka sai kongo na nonde tuku tuku ningi to ena kabani kua. Na timini McDonald's Fiji in rua er to na sanga mer to na tega bubina ka ena ngito ke na timini Brumbies ena singini mataka ena katolu ni wavoki ena sotsotani Super Rugby veir na marama. E ka ena ndone bivaka tabulidhi ni timi o Mike Legg ni rato talebuna na rato ngito na madhao saoti karto reitha ni rato asanga ni tega bubina ka ena ngito ya. Ka rato ngai dada gabata wako koa me rato tomboki rato na timini fos wako mbimbi ni rato sa aluto na timini fos ena ka itini ka wake i lima ena matai ni bai mama ia rato kalongata ni rato dada gabata me rato roata nganga ena ka i rosa ngabu ka diwa ke i rosa ngabu ka wa e ka o le ge senga ni bina kato koea me rato waka rua taka na itoboya ena ngito ni mataka Na timini nrua ke na Brumbies e rau toka roro e na wana poindi e na tuwa ni poindi ni time e na sotsoto ngō ka liuti ka na timini Waratahs ka rato anganga e na mbaki saoti e na walu na poindi. Na timini nrua e na yatu i liu karalaini na isewa ke leni marawa ke tiana rombana kandavu, locks o merioni na kesa ke kale ta yi, flankers nunia ndauni moala ke salaseni rei lumu namba walu sulita waisenga. Kavitani kolora lomani e na halfback varanise singoro fly half Rebecca Tobe ke Atalaite Mbuna and Wing Chosevini Naihamu ke Merwai Rita Nevosa and a center Litiana Vueti fullback. O Tumbuna Tui Nakawandra ke McKenna Rabobo erona mataka na timini Brumbies and a singa ni mataka. Wartona sangawa koko na timini Nro Mertona Rota Nanganga wa mimini Rotona Gitu Tiko Mba and a singa ni mataka. Na timini Nroa ke na timini Brumbies erona Sotsartinga na Kavini Mataka and a rara na 4R Stadium Mimba. Eron dingita ki me rolo ena na timini Barbarians me na sota ke na timini Deva ke Africa na Springboks ena singa tambungo o Birimi Wakatawa ke Twin Raki Samu Samu Wondre. E kaya o Baden Stephenson e wakalesi lesi ni timini Nrua ne rato maro takapua lebu na timi na non rau laki lewena na timini Barbarians. Ka wakare taki binaka ena ngito binaka rau wakare takapuli na lewe rua ena timini Nrua ena mbake ongo. Gose ngai matai ni ngono vei samu samu wonder mending taki na timini Barbarians kana toka nei tutu ni vei sosomi taki sa katoli ni ngono vei wakatawa me lewena na Barbarians kana gito toka ni tutu ni namba tini karua ena sot sot ena sota ni vasota ke na timi ni Springboks na timi ni Barbarians ena sota ke na timi ni Deva ke Afrika ena singa tambu sarangongo Kenyo tu tinga na kabini ko e baka saki di sar nang gito na i chuta wai ningolo e na tim ni Leon e na sotsota ni top 14 mai barani se. Ni mai dhapa na sotsota e na mbaki ongo e liuta ka wai ningolo na sikoa tambaki rawa o ya e tini kawalu na skoa e mai rawa toko e na mbaki ongo e na tini kawalu na ngito e ngito rokoa kena imbali mbali o mai tambaka e ndona skoa e na vei ngito e baka itabi kino koa e mai ndo telengana nona isa usa wou ni tambaka e tolu beta rabi na skoa e na ngona to tolu taundua o ya e vitu na miniti rosa nga vulka tolu na sekondi e na sota ke na timi ni Montaban. Sa kota lango rina e te kitaki mai na tambare ni ngito e na kavni kua nomni dan vingaravi asinate wainingolo.
5: Your Holiday Inn Auckland Airport has a great deal for events held in April, May and June with special rates for meetings of 30 people or more. You'll be able to gather everyone together, share great ideas and create new connections. And saiba diwa, ro vitu lima, ndua saiba lima tolu. Yeah, vina kwa livu Holiday Inn, Auckland Holiday Inn talaga, may pagdinti kina o tinay nunia. Sambulo mo na katinay nunia, kina matapal na vuniwanga e Christchurch, matapal talaga ni vuniwai one day, kirito na viti nani, ndo sambulo mo na ka, in vakagal, andi alisi maraman reo ni mbulo mo na ka, randin tal sera, silo tolu, the one iko wai, ndo sambulo mo na ka na maraman biyakani, kikim ni kinsara maraman na turanga, unindo usama mo na ka, may na biyakabi ni bakarumbuka, Ina nanda vata vata mina kungo nulu viviti. Yo itau porto bakam politiko mai, rau bakam politiko mai, na viviti ni na dawa. Na turanga dawa ni fika levu ni pamana, o mosese dawa, ke iti na irusi. Mbulu mina kungo Luisa, nro mbulu mina kungo na wekangu, Colin ki Richelli Powell. Kima misa loloma bimbitu yani, ndo kakun li kikiru sarpaka livi Wellington, eh? Ndo, o vampo tenke ndo loko chungori Wellington, ndo li sarangito. Ndo rna, dhimbita ki chiefs man, na tim ni turanga merto na labirara mai e na ngalo ni mataka iya na sabulu malaka vina wangalivu na sema vina katiku mai e na kavinikon do mando vikimdo na rosini toki sabulu vina katalanga na matu wala na rendindi e Hamilton bulu vina kasola vina wangalivu na ndo vitartar mai e no vi wala gani vay singa iyo iyo sana makumbungungo e do talitaka na rongo sere e na stisiningo ni ready 531 PI iyo ni Nimbula, nimbula vinaka, na vio kani kita sara, na vio vuno ndui ndui, o ni siamatik mikina, ena e kavi, nikua. PMMFG, pamana, duit.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Pamana Viti, ni Sivina Vitu, and Vitu Naminiti, Nimbula Nimbula Vinaka, Nimata Vinaka Mai Vina, Wali Vina Nomi, Samo Vinaka Timwene Kaviendai, Wakarumbuka, Nikatini Kavieni Singa Nibulo Chuni, Rulu Dolu Rusa Vulcano. The woman Vinaka Wana Kaloni, Wakabo Stick Talent, they think Nimbula and the Alois, yeah? Yeah, he's Mburi, he's ocean wrong with Vinaka and the Momuni. Gore, Nimbuta Santa Kaniva Wallega Vikimil, and Wusni was the Wasangori. Awa gari gari ni pakam bulat talman tamai.
2: Iya ni sam bulat bina kan.
1: Tataka
2: ni bulat bina setel ngana borong.
1: Tataka bina kabina ko pagliwo. Maraman daw niyaw ni songo songo ni maraman ni asan pa katurang ulo may bitin ni silandi andi alwes ito nambuna. Ngolitik mo ngos ikat ng nasa kavaka ngolitik mo ko eh may wakas sa buhay ngayon dun ito kutuko maraman di tao na ito kutuko sa pasaraman ni sa kutu tikman na kabendai.
2: Ini eu sabam bulat tal mandangaya ni be kem ni kedana warung tiko mena ka bende dai sa ba kali bna ba bini bina ka wana maramatau sa maramatel tungani nanda to ya sana kanila kena barote kina ngunungo me me e baka kambura keni kina na be kaiso e baka baka rote kitiko e na buku ni non rana ngole ti mo irna non da marama mai viti sa baka bulara ramba ya ni be kem ni ke talinga na turanga na marama na leonia sana baka turanga lo mai viti i awateroa ke abambula tiko Viki muni sa noi taka ni rongo vinaka tiwe na ka kamburaki e au te okalandi vinaka.
1: Na katotoa katotoa pakoti. Isa kenda sanda sanda mangu sa tikungo na vera i vira, na vesa ta vira, na we kanda marama mai vanua, eh?
2: Na sara.
1: Iyo, dona angau ni sala ni kumuni lavo, ni kumuni sende, varu vaka edore tiko nubulo mingo, do mandala kena vaka mazala marama dita.
2: Vinaka, vinaka valevo ndi tau. Sa mai vai doru e ti toka indo na mbosi, me mbaleta wale ngana kia na wakarauta ki tiko na nondre lako lako mai oira na nonda marama leo ni asana wakatura ngolo mai viti. Iana sa mani i nanumi, mendua na nonda tautsuli na lewe ni asana enda waka i tiko tiko e Aotearoa. Leonia sana ngo ke misanda wili ke de saranga kina na Leonia sana bo turang lo mai viti ni sa wili sa katal tinga o ke munina turang ke na ngone ke nda ke de o ir talanga na vasu ir sa suriti tu na tau suli ngo o ka talanga kina ve ir na vaka wati mai go endo na ngona vinak Vinaka ndua telenga na sala enda na vikila vinaka kina. Ka tu telenga na baka nananu ni nondra ilako lako maina nonda marama, maina nonda vanua, maina dela ni avu. E ndundunu menda ngaraba vata. Ni rawe kanda nga era leo ni nonda ya stana. Kwa mbe ngaya na songo e na makitiko na tausoli baka ya sana.
1: Misa na ba dito na atausulin dito na songo lasa dito na sa tapo ka view kani iyo o bitum dito na kamu korto ano e kamu ni batik ba karton do suli ba kali ba kali yung juno nito ilaw iya ba kita sa kiri ilaw ramon tanga ang koberto ngay pa ni maraman daw niyo chico chico kita view ko ni ilaw eh iyo na singa tama na ba kay dertik na i maraman dito
2: Uy, binaka na tausulin ngo Na baka dure tiko na kabini baka rombuka na katol sa vulkan dua ni singa ni vulo chulai. Esa na baka dure tiko ngay o kalandi. Dono basota na tiko may na taunda ko kay o kalandi. Na asa ni bay koro ni hindi tukina. Ye endua tal nga na flyer sa baka raw teki tiko. Na nga imbitu kay na page sa na imbitu tal tingay na social media. Membaleta na tausulingo. Tau sulingo ke na vake duri tiko e na kebi ni baro mbuka ne ke tulis na vulkandua ni singa ni vulo chiulai. Na vake duri tiko e na community town hall mai otara. Na vake duri tiko mai na otara community hall. Na vake duri tiko mai na ono na kaloko e na kabi ki na bongi leu, tinkaru. e dawe ne tinkarue na mbongi liwu. Ie, e, na tausolingo e samsianga ni daka kina VCCV, se mindua na mida tausoli baka, baka kito daka batiko na soli sa oti, da soli tiko baka yanu yanu. Ngo kaisa, da soli sa ranga yani, ke baka unina reida na flyer, sana bola itiko kina na, oira, na VKB, o kenda mbeaka nda bola itiko na bola nka ombula, o ira na waka watimai, baka telinga kina beira na nonda vasu. E, misanda soli baka rara mbasaranga. Na iwiliwili ni mbiutu ya ni wana flyer na lebu ni soli menda tauda sanga iwaka tauwe kenda o kwe si via iendona kaiwe iwaka ungeti ya na soli ongo menda maisota mandanga menda wekilai mwale tenda sa leo lebu saranga na leo ilo maiviti nda sa tungo i awatero inaka
1: kalin tu doko eh iyo sa boro boro kami nakandina nung libog masala maraman di tao ukilani sa wotong ko weekend do bina kana gula sa wala niya zabong ko chune eh sa wanto kami tingin sa nawe kang gurta ng olmi ni ko delu rin nakando na tina sende maroro toka libi sa gula sende maroro toka iyo sa kona nindando ng olmi nindando si bita mintan rebutik mo isulong pagkatak sanda via kana sanda wawali o sa kele mandike iya stoni muri tekaka ne asa sia ngato ka besa to mama ruisilin iya mama ruisilin isa bukan total mara mandita total manda no mini bisuriti bisuriti na ramba yang bala tetik na tau soli ni muni madawa ni bulo minggu na bulo curai
2: iya binaka misati ko sanga na lo ni nanda to ya sana bo turang lo mai viti bi kem ni ke sarna na ve turang ni ve tikina tinkarua ve kem ni na marama ve kem ni na vasu ke kem ni na vakawati mai sa ki to ker ker ki to sa ve sureti tu ya ni von bimbi ve kem ni ke de sarmoni ya do mai na to soliongo menda mai sota da ve kilai menda mai mbose atalnga da ve tal no ataka e so na ka eroni da bavara ukina na non rala ko tiku mai na ve kanda o tuku na tiku ve reto na nongu na mbatiki dondonu menda ngaravira kenda na tiko ngoka ya otero ambalet ni rangole mai vei kenda era we kanda ndundunu menda ngaravira ngoka tal ngai ndua na sala ndaro ni waka vina vina kataka kina na non rangarava tu na non dandel ni avu nda sa mai tu ngoka nda sa vei tu ya kitu ya na vei vonu ni dhaka dhaka nda sa ara ne ke vale we na vei ngaravi mai ndel ni avu ndua na ngau na ngoka ndua na sala menda waka vina vina kataka ira kina nista surreti waka raramba kede ani na leo ni nonda tu ya sana na vasu na waka wati mai menda mai tiko menda sote na tau suli ongo ene katul sanga vulkandu ni singa ni vulo chiulai ni tau masu ni oni na nanuma mo ni na nanuma ni na lomana tiko valivu na nonda tu ya sana sangu sunda tiko na nonda iliu liu Orto veliu teki tiko na ngonongo na irai. Marama iliu liu. Orto na marama na ita. Va vina vina kataki tiko na nomundo sa kapitani teki kenda tiko na marama ni loma i viti. Sa vesu reti ani baka mbimbi veke mundo na turanga ni loma i viti. Mundo ngole mai na solio ngo se mundo ngole mai mundo mai tori uli. E na nonda i lako lako. Ni mani tiko saka mai ndua tonga na vesu reti. Ndua na veba ka alonga anga taike na veba ka na numi na buku ni nonda e sana loma ni loma i viti. Sa baka sambe ngaya na kena.
1: Toka po kaoti, toka din na posta, na flyer to sa pagkay dar to sa ambita pata na nando to mo na lewa. Iyo, na wali bu ni to roke ni do tala tadin maram tadin ra. Iyo, vinna ko na wali bu lomay viti Women's Expo soli pa kapag raw na ika tolos ng bulu kanto ni singa ni bulu July may naona na kavi ina tini karon ng bong levo na pagkay dar tiko na Otara Community Hall number Rusangawulu, Newbury Street, Otara, celebrating, empowering, and uniting women of Lomai Viti. Dina, waka thingui, waka waka rau. San Dina, kwa ya hai, iyo, san dunu tika, wa, ayyo, totoko wakoti. Totoko wakoti, mdia loesi, nilumni dhambe rau mai, suka tingu mena taka vaka, na ikabini kuwa, na kena mai baka sabi tingani, tukutuku, nibisu reti, nitao soli, and ugula mingo.
2: Ini berarti ngani mai rawana nondar vital nondi tau O kambauta ni oni sana via soli saranga wakaleo na leo ni nonda ya sana maina taunda kuke yo akalandi. Ia ra sa tingore sona wike mdo mai Wellington, sa tingore rondi lewa, kero ni revike mdo, mdo kumuna no mdo soli, orto maina veva kei... Rito na tigo mai rama na South Island, tiu kina randin tal tal mai Invercargill, wakatel nga kina randin tal tal Amada, Christchurch, sa leo leo sara na maram nilo mai viti, kime mai sota, ya sara tuina vesei Nislandi. Muni vaso ngoni ke muni, mero ni, muni ngole da ke mai, ke se nga vaka umai na soli. Muni, menda mai bebo ke taka na nonda ngaravira na wekander na ngole mai na koro. Koi
3: Pamana Viti.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Na se reke andi Lucy ya le Lucy sa si tingo weekend a wo tingo weekend dai tin kabito na miniti me walu na kala ko na bongi wi na ka ndai me bukanga sa tukuna to mande tika yani ni na baka tang tika ni na ndana rogo de tiko ni busetia na ni robita la no a

Nā rongo te tiki ana ndomo ino ki tambua e na sere e na numi i awe ke a sibi tingo vikenta na walu na rusanga pulu ka vitu na miniti. A kla ni ngole tiki me na pata taro me mba leta na vipo noe sori tori tiki na vele sele sini a vele bolu bolu vini ding dingi me vonua. Mai whangarei, er tonu tiko e na la singa tu city, er tonu tiko e na Fale Pacifica. Fale Pacifica, ngoe na rosanga pulu ka tolu Water Street, mai na tolu na kaloko kina tini na kaloko e na mbongi. Tolu na kaloko na ekabi, kina tini kaloko e na mbongi. E oka landi ngo, ar tonu, mai, nore to vinga rabi, mai na singa buke lulu, mea dhava na singa warumbuka. E ana karosanga pulu ka ba, mea dhava na karosanga pulu ka ora ni singa ni pulu ngo chune, ar tonu chiku kina, mai na Mangere Center Park. Gona 101, se ndua, se iban ndua Robertson Road e Mangere, ar tonu tiki ni mani tin karo na kaloko e na singa lebu, mea dhava na wolo na kaloko e na mbonye. Mai Hamilton, ar tonu ana singa waruwai, ke na singa tambu. Karosanga pulu ka vitu, ke na karosanga pulu ka walu ni singa ni pulu chune, ar tonu chiko en te whanau putahi. Goe na tolu sanga bulu ka vitu Oxford Street mai Fairfield. Teke pume na tolu ka loko mea dhawa na dhiwa na ka loko ena bongi. Mai Rotorua, singa moniti ke na singa tu siji. Karo sanga bulu ka dhiwa ken ka tolu sanga bulu ni singa. Erto na tiku kina na Methodist Church Hall. En ndua walu vitu Old Taupo Road. Mai na tolu na ka loko mea dhawa na dhiwa na ka loko. Mai Nepia, na matei ni singa ni bulu chulai. Erto na tiku kina mai na Green Meadows East Community Hall. Go and 83 Tate Drive and the Green Meadows. May na ono na kaloko and na kabe na bongi. May dhaba na tini na kaloko. Palmston North, na rotu lebu. Karoni singa ni bulo chulai. And the Palmston North Seventh Day Adventist Church Hall. Go and 255 Ferguson Street, my Palmston North. Artona tiki na mena tulu na kaloko na ekabi. Mea dhapa na dhio na kaloko na mbongi. And na koraturanga my Wellington. Artona tiki na singa warumbuka kena singa waruai. Katolu kena kabani singa ni bulo chulai. And na Wesley Methodist Church na Taranaki Road. May na tin karo na kaloko na singa lebu. Mea dhapa na walu na kaloko na mbongi. Go, vana North Island Wallinga. Simba ni na utingo na gai kathiba kiani. Na vei, bono esu, orto na tiku kina. Vei kimni na Wekanda, may na South Island.

0: le ronga tiki ana domo e vili nga voka e na sere Amelia sa sibi tingo piki ana walu ene tolu sanga pulu karo ene miniti ene mbongi vina kandai na mwene telewoni kandua sa toka kina na turanga ndrende mena koro turanga ene buku ni wasi ni ngona ni nailala kai mena koro turanga ke ilia sa toranto sambole vina kama ene koro turanga
1: Iyo, sa bulan pindah kami Auckland ini, sa bulan pindah kena nonda. Ni saya mesti kami yang program yang bung ini Singapura bung yang lain dai. Kita kini maru tegi tiko na kita beso ninggara betiko. Enam bung pindah kini sini kuah. Bung ini pindah ketiga ini yang rimbulan dundu kesar. Kalau ini tapi saya mesti kami yang program yang bung pindah kini sini kuah.
0: Totoka, o kila tika puna ngana nandaru vitala noe na mbongi vinaka ndai na ngito na maki ya na singa ni mataka na finala ni Super Rugby.
1: Iyo, ngito na maki ndina. Ndo mantana ka, mber mantana ngiti rara. Ngai singa Two City. Ngai mataka ni Two City. O ditoka na tim, sa biu maini sa tika pu vulta gina tikite. Ni sarangito. Gai oti na tini, na tini kalima na miniti, sa tukuntalmai, sa vulta ki kede sara na tikiti ni sarangito, ena rarale mungo na Henry Stadium, ena korturanga in Wellington, ena finala levu na singa ni mataka. Asamba undu anakalo, mani tini kalima nga na miniti, tolu sanga vulu kavana undolu na tikite, vulitaki. O rona vitina ni vale ro se sanga to mena singa tabu me politikite ngai lo reti kuni sinrawa tukuni mai me waraki me ngai tu volta ki na matagan tu siti ngai otina timia ngai sanga ito kanin na politikite na ticket master na online sa tukuni tonga mai tickets not available tickets not available asamba undu anaka Esa varita ka sarta litungan na non rasa waka na mata tu na lewe Wellington keira mai Hamilton ke na bei bonua voleka ena non ra nana magatiko na ngito libungo ena singa ni mataka Hurricanes ke na Chiefs tau te tini mbega na mbaki ronga i sota tali o rongo ena sota bango ni ni final ni Super Rugby. Yo, tawari ta to kana ngito rubaga dora na moni mata sauti na sim final. Rau sambo ngangga bina karuru sarnga mai kina rubari ta katalenga. Na zava rau liuti ko kina na sosota na lomni ambaki. Rava talenga rau dondoro meru mai sote kina na final. Yondona ngito kokua niu nga ki manrai u wambo tatiku ena saragi ena singi mataka. Tim ni Hurricanes, timi tungo, sa vivi timi saratunga ni walta i vonua. Vivi timi saratunga ni All Black saratungo. Doana bini-bini ngone lewu ratongo ena timi ni Hurricanes. Rai ngito takatumai na All Blacks na loma ni bidana mbaki sao tingo sa wana mata li tunga ni rawa nirina kariwaki mera ngito na All Blacks na singa mwini tina nguna na mai kariwaki na timi wuni All Blacks yo, dora kau tali takatiku ni urede tingo na mbini ngoni pasifika na ngito tigo na timi rua na singa ni mataka timi hari kanisto kino zivya numia Oni Samoa, asafu au mua, pasilio tosi, Samoa, isa ya waka lea were, dora nonda oni viti, Duplicis Kirifi, bubu na kapitani, dovero na kapitani, oni Samoa, Peter Lakai, chukubwa nandrani Pasifika, Fehi Finianga Nofu, oni Tonga, toko kina ya Osiale Lawaki, Braden Iose, RTRA Enari, Chone rova kina holo, ro nonda tungwani. Nonda wani ni viti ro toka na bencha. Ertura Chiefs, toka yao semisoni tau ke aho, chone aho tupo vai, sampeni fina, urtun lala ngoni tonga. Toka imuri akirin tau mofola ngoni tonga. Sangai, chiko na bencha o akuwe, nonda tu loks ngoni Samoa. Sara, dingita ki tungo merangito en final en sin mataka na rule team ni super rugby go Hurricanes ke Chiefs ka soto tukina rawani pacifica rangai kautukina irana lala erangito tu en All Blacks sanandua na ngito potoka mena sare kalau da na tamata na sengani tugo na rara lewu na Henry Stadium ta kanti na ron da sarabana Sky Sports sengani bakani to to sa to ngam batin rara na gai raida tiko na wika er varitak na leuni timerua na final an sino ta kali borator nya u na bonu na numa ya u nungu rida tiko na non rong gito ke na wika ro varitak mena lo menyam baki raida le su na wika ro varitak na lo meni lima na empaki vitara bi mengo na nungu wambauta ni na senga ni vi ya waki sara na kai rao. Ke waka elevu da kisara tinka lima. Na toka na lomani mbai ni tolu ki na tinka lima na kai rao ni rawa ni rao na vi si vikina. Iyo, ausa na ravi tau mandanga ina timi ni korturanga. Ni na rawa ni rtu rawata na ganga. Na sigiru taka iyo ya nangai tukuno ngauna. Oklani ni tiko na nondon tui wakasama, beki muni na warrongo tiu mai, ni sana wangmuri tiu mai na timerua, ni sana vivie kila atoka, na kaukau ai tiko virau, sana tiko talenga, na numini na numau, de virau, ena rawatana ganga, ena ekaibi ni mataka.
0: Ok, dina saranga, ya kemuni manda dama na numini timi?
1: Au na nunguti misan ruka oti, na simini Crusaders. Ia na sini mataka usana rabi tau mataka na tim ni kortura ngai.
0: Ia. Okila anta talanga na ngito na nama kitiko na singa tambu, na singa talanga ni mataka. Na siya na singa tambu baka na nonro na ngito tiko na tim ni Barbarians FC. Wata ke South Africa rau tiko karo me indingi te kitiko me rau me ngito wana tim ni Barbarians FC. Rau le rua na ngone mai na timi ni nroa wiri mi wakatao kei tuin ra kisam sam vwanda
1: iyo dona gito kuku talinga na magitu kina kalunga torto na Springbox ni rawa ni rito na mbo wakata kata watakia na mata timi ni Barbarians na mwani madhango kalunga talinga rona nondo to se nonda ngone o virimi kei Tunraki, ni rau ni rau ting tagi talaga. Bito tali tonga na ngon Pacifica, to to talaga kina, wakai Miracle Failang, kata ni matatimi ni Moana Pacifica, coach tukina na coach wakadeng ni All Blacks, ka wamuria toka wakamalua na Fika, e warai tagi tumaya na wakawarau wadur tumai Frika, ni nama gitu ni nandua talaga, na sota kukowa, Rau na bagai dora na timeru. Ayo, dari datu na timnya Springbok, saan dua tani sarna, batangin dengan gitu, tiru birtu, itu sabari tak mai, yang lo menyebita na embaki, gangga talinga vitrabi, yang na World Cup Perua, sawo jingko, kartu sabari tak kira tu, nir tu, sampe ni tigo, ni buru-buru ya, nangonongo. Dari datu na timnya Beberi, dina ni lebu tigo, nangoni binaka, ere tigo kina, nakawal nga andau, Dau langga na timi ni Barbarians sai kwa na ngauna langlaka. Ar ndau kadiviki na mera sotavata, ber ni rangai gito. Eu wamboti nandona gito kuku, marau mantanga ni rautu roni rau ngitu kila, rau na wongko, wabirimi watake iti draki. Kau wambota ni rau talanga ni na wibu gitu wirau ena non rau sasanga. Ena non rau sanga talitunga na singili tibulubula, wambimbi. Na sotota rangai wakaduri tali tigo na bulo November kina wakawara utaki ni sotota ni burubura ena ambake katumai
0: okila ni matakitala nga na anavuku ni ingito nga ni nondotongo nelewa na McDonald's Fijian Rua
1: iyo ndotala nga nangito ya erto sahabaka na matatiu kina na matatimi ni Rua dari detikku na mwani mada saoti ertu mirawatan angga-angga bertu na timini Western Force katu sabo warau tinggu ena sota kena timini Brambis bertara toko nandau ni bivata beli dia Mike lagi ni kartu warau binar sara kartu nanamaki kina timini brambis nirto na varau tagamai ndo nang kito kokoa kato na sota tiu kina na na sotongo na bagaduri tiku mai mai ba na sini matak ka na na magi tiu kina vida tiku na nondango ne era na sarending tegi tiku ena vivi sau sa bagaduri me rawa ni rang kito kina ka saat tiko na bagan winu ini rawa ni rto na rawa tanangangga baleta ni kirto rawa tanangangga ena sini mataka ena vara rota kana nondo to sasanga da ke merto turu da ketale ena semifinala ni na mai zavoti ko na sosota e romada na vokuritunga na sosotongo ni super w se super rugby women ko enganga mai kina ena ngai sota vota ke na timi enganga enu na sosota vodur tel tungango ni slandi na altaki championship Whether to go in slides to get the blues, the tears, na hurricane, not only team in the super rugby way in Island. When Ganga in New Zealand, when Ganga in the super W in Australia, Runga is Sota. Me Madalakina, or then in a Chambini, ni super W, so Sota ni Marama, and Matani to Erua. Yo, na, na, we can't worry about

0: wasi ni ngono ngwa na ambongi vina kendai?
1: Na matatimi ni under 20 ni viti, ena rakavi, sa waro teki tingu, ena sosota mena lei wadurianye chocha, ena tingu ena mwani maga waka tumai, sa maikari bagi tiko le tomsonga vun, wombota ni sa wadur talanga ni kuwa, na nunda to tatau, eta tau tikila wana ngunturanga na pestezi ngunturanga na tirakau, ka salei kerei tiu kina nabi wakalunga tagi ni wanoa kena maten tu ena lor tui wanoa na tau na sota tiko kena mata timi ni varani se ena mata gani sika tambu katu mai na mata ino na tau gito beru na tau nangai sota kena mata timi ni Australia ena paru ni chulai kai kawal ni chulai kau tau tini gito wata kena mata timi ni Spain ena ngole tiko na nipi wanoa tiko ena ilo kola kui Georgia na mata timi ni under 20s ena singa moniti ena mara o ena wana mata tukino ko ena ngona talgango wadori tingo na sot sota ni soka ni burgura na ora tongi to mai gono pala timi ni Islandi timi ni Islandi arau sota kena mata timi ni Iran ena mabango tosangangi to kukua ya kaluda kaluda uwa sarabatok lalu masyarakat dia tu sana gaga nama tetip di Island angge mi tai rua ke rua sama tim Australia itu rawatan na gaga yang so de kira mata tim ini tek totok rawan sarabi rotok na tong gitu so mi na sokai professional football players na watangen de sarabok kina ka da ulle una ngono ndo ba sarap tok ndo ba na na nulesu se ngono ka bombeka ena ga ndo ki na mata timi ni pacifica na ga le ngito ena soto te ni purupura ena so ambo ndo tok na ngono sala dendre le una ka sa vivi sa uti ko malua ro sare da ni sa te ko me so uti ko na na ngona a vira na nonda na pacifica mer sa sanga mer duro da ki ena soto te ko ka yo tuna kesan dana bahan ini tunga ni narawan itu nang ona lama tadi kesan tim di biti tim ni kaldo ni arto turun lagi ena sotota ni kena sasanga kena World Cup arto mani lut koso ena sotu ke Haiti ena bulan sawoti arto mai kesan ni rawat kena nang arto sasanga asan dono bulu bina arto saya lom sa dana bahan ini tunga ni narawan ini itu nang ona itu ada tim di Pasifika narawan ini dasarab mena gitu ena sotota ni buru-buru ena football kena gitu erto tapi utang mai viti na wekangu mai wono malam kena soto tini buru-buru sama gue bekas sama gue dori tiga nih wono
0: au na no manja ni sabu e be tukuna indan ni nundo bana no no takatiko na ngona ngona da bambe ko ni nang gitu kina
1: o tiau
0: iya isa vina kasar bale bu vina kbale bu na tek tek mena korturanga na ambong vina ka ndai na lala ka mena korturanga ba ben vina katiga ni bale bu na buku ni ya na mini ndo dingo mo tuni to ker ker ken ngiri eni bale wa lesi na buku ni ken na o sei tu mai eso na be tu kutu ni ngito menta men bulungo ditu kina na lube viti na be mbung ke sar ni barom buka kito salalo mten ka banu ni vina katia ni ni na buku ni bu vale ngarabita be na moni madha buta na sarang gitu ni mataka menangganga na rugby
1: na vale na vale bu yo sama to manda na vale bu
0: na ser tarap tanang ngon sa bot itken wikem do na vitamani mai na kurto rang ile storra ve imara mata ona te bat ke samu do bulavinaka na ser tarang ngon sa na mitiken kene kem do na bulavinaka dai

0: PMN Fiji.
1: Tamo na tau na sen langa kali ke korolangi e na sere rosi ni te lebu asipi tungo wiki anda na diwa na tin kaono na miniti e na bongi ni parombo ka enda ike tin kadio ni singa ni bulo chune ronondolu rosanga bulo kaono pia bambula tika ni wiki mnimbeka na sanga isi ama tika mene na bongi vana aka ni kua en bio libu libu ni 531 PI na bia sai New Zealandi dhabunga ni isi ama tika maikina na bongi vana aka ni kua ni mbula vana aka ni mate vana aka mai ntambula na varonga tika maifanga rena ndo se betolu point di ono na fm ni bula mai hamilton ndo se betolu point di van fm ndo bula mai toranga ndo se betolu point di walu na fm rotorua en ndo se betolu point di zio na fm ndo bula mai taupo ndo se baba point di seven na fm bula vina katel nga mai hawks bay na bungi vina kendai vina kabale vina se matiku mai ndo se betolu point di zio na fm mai tarnaki nando se betolu point di on fm talnga ndo bula mai manu at region and bongi bina ka ndai ndo se mate kuma nando se betolu point di pan fm mai wellington and nando se betolu point di vitu na fm vati kenando se va point di ndo na fm ndo bula bina ka bula talnga mai christchurch and bongi bina ka ndai nando se va point di ndo na fm mai dene dene nando se betolu point di wall na fm vati ke invercargill and nando se betolu point di on na fm sanga ningo le vibe kalandi na dose borua point di rua na FM ni mbule vina ka sanga ni ngole dabike mnyene sema tiko mai na live stream ni pmn.co.nz na bongi vina ka ndai vina ka vale vina sema tiko mai rani ni vetar tar mai valwa le se bol na rau se ba lima tolundu ke ka tiko na no minitu tuku me ka divaki ve ka me ka me ka divaki tuku tuku me ka ni soli se ndamba ka na ka ni sini sudu ni ngan dra me na ka divaki na bongi ndai ni ngir ngir mai atiko tal ngana ni to rani beva na bola mata na pmn fiji rao ni ni wakuto miki na nono mini tuku tuku e na bongi vinaka ni kuwa. Tumaru tono ponga mosi mosi ya na sere kei ya Birdland Kandabu. Nimbole vinaka na marama turanga yanu ni sema tiku mai na bongi vinaka inda. Ya sip tingo vikenda na ziwa ni tinika walu na miniti.

0: Faiva ka sala mbimbi. Ngoa indo na kambi mbi muna numa. Mudhula ina bule ililiwa. Oka kina na flu. E na ngona saranga ongo. Lokudha mudhula ina book myvaccine.nz. Se vei taratara kina na mbuni wai. Se vale ni bula.
1: Sa wakara roa taga tiku na Auckland Transport na nonta vele kaki e South Auckland. E na levu tala na ngoni sala nimbasi kena kena vengarabi. E tolu na mbasi ana vivi wasama ana vei tinika lima na maniti ma ana vitu ana mataka kina vitu ana kavi e vitu na singa e lomini mathawa ana Ngauni Salavo ana Route 37 ma Manurewa ki Highbrook Ngauni Salavo ana Route 39 ana semati Manurewa ki Otara vata ki na MIT Route 33 ma Papakura ki Otahu ni Ramuria na Great South Road kena levutal na Isema kina mbasi na Airport Link ni Ramuria na Ngauni Salana 33, 37 kena 39 Mokila tal na kena vei matalela Ivan Karana Better South Auckland Buses.
2: Bula Aotearoa, tukutuku marotaki. Salutu na mbaki ni Kevin Iwawa ni National Bell Screening Program maina ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ni ngandrevi muda kaba indona ka. Na ngona oya thoba kini na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kariwa ena wako ya ni indona ya ya ni Kevin Iwawa. Waka nui nui binaka ni no musing ni sudu. Uwasi visara ni na wako utiko ngayani ena veirua na mbaki mea thoba ni osa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Na ndi Kevin Iwawa e rawani kunia totolo na kensa ka rawani mana na kena ngarabi. E senga ni saumi, totolo gai rawa rawa. Nandi Kevin ni wawa e rawa ni wakumbula iko. Ni o tauranga na numu yaya ni Kevin, the kabasara.
3: PMN Fiji.
4: Sa tini na kaloko e nambong iwena kentai sa nondangoni tiko ni rongo siari talitaki mai wekem ni ki wekem. Ni andola tiko na wani telefoni, saiba wala nan rao, saiba lima tolundua ke waka ni vea ngiri mai mo ni vea botai ena sere, saiba ni vea kere sere, ni vea rongo zandona sere, ni ngiri mai. E nambong iwena kentai, mina kei waka tangi teki ane. Wewa ambula tiki ni wekem ni kitha sarna sanga i siama tiki mbeka mai en tiki ni ngona iwena kongo, wekem ni na warongo tiki mai. Siama tiki mwena live stream ni PM .co.nz na vese buruburu da bangani semetik mekina ni mbule bina kan mbule bina kana vitinani na bimbuni mai bundle wetlands mai Brisbane basi madho wangani sani ni kirona vitadini na ma tra kina rton vitinani na roko zinabila kemba sanga ningule da bi mosese o ndi Luisa vateke irona vitini na Powell Colin Kerecheli anom ditiko politik mai tapo na bungi bina kan ditiko ntiko mosese dona kana mbatambata Namba tempat mai taupo 3 degrees juga mai taupo auto kono vi ko ya e mosese ngor mandang ase ni to temperature juga mai paramremo En ser tarra bon gondo sanu mitike ni kene vio kani do tiko politiko mai ngore taupo sang ningole da bisol rendindi mbol bina ka saula bina ka vale buna ker ser tiko mai ke na ba ko ser tiko mai en nambo ngi bina ka ndai ndo sanu mitike ni kino ki muni wat kene no muni vo vale ndo mon to no vonga ke munia te sakandre mena tiko buna no nda ya woni rongo ser tali taki mai be ke muni ki be ke muni

pulu ka kitu na miniti o ngone tika ni ronga sere tali taki me be kemuni ki be kemuna ni kere sere be votai na miniti tali bon tali se ba walu se se ba se se se ba li matolundua ni tauli ben karavi ele no atura ni viu e oya olivia mole tengi Rotelangan yung message mai na Facebook page na pamana Viti. Bakambulay ako kiko ni kemunike na sara ni siya matiko mai na lima tolun dua PI frequency o kalandi. Dua seba rua pointi rua pangare na umbulay minaka. Dua seba tolu pointi ono Hamilton. Dua seba tolu pointi wa tauranga. Dua seba tolu pointi walu FM Rotorua. Dua seba tolu pointi diwa. Taupo, dong bulu minaka na wikan tato mei taupo. Dua seba wa FM Hawks Bay. Dua seba tolu pointi diwa. Makatal ngaki na Taranaki. Manawatu, dong bulu minaka na wikai kito mei. Manawatu, dua seba tolu pointi wa. Koroturanga, dong bulu minaka. Dua seba wa pointi dua. Christchurch, Talingan ng dua seba ba po hindi dua Dunedin dua seba tolu po hindi walu ke Invercargill dua seba tolu po hindi ono Pambula talitin ay pangkarin doon bulo binaka po asa Wanga Chone Timothy Josh Wanga Netima Josie ke Sila Chandler Pirto talaga na wakay kito ni sa ngayon siya matiko may nang unang pinaka ngo na sereng ngo may nung ni lendua vaka vaka ng dambea may nung ni nang bumi pinaka ni kuwa

0: vitoko ni tiko erotia na mbongi ni kua na vuko ni ngaravitavi vali wale se na mbongi vina kandai sana ni mteltinga ni kina o erotia sanga ni ngoleza vi mwasese kla ni ngande sartiko maitau po na mbongi vina kani kua ngole ngole sombu i Wellington en vuko ni sarangito na singa ni mataka asenga ni ngoleza vi maramatau ndi tau o Rudy Ferrell na mbongi vina kandai mbongi vina kandai vina kandai vina kandai vina kandai vina kandai vina kandai Nanda Nanda pata pata ni vengara dungo no PMN Fiji.
1: Na talanga vale bo Rudi na kena do bako ti komene tuk tuk no besinga. Ma pagata ko tun chungori na kito ni mataka. Yo orto tu na chungori sa volta ki to do kona tikiti ni mataka. Wellington me ambala te tipo na final ni Super Rugby Pacific na mataka sa na bakaro bengo. Ya sa da ko na vitala no me pakali buta ki na wili wili ni ndame dambe. Yo erto sana sotiti kuna hurricane kena chief ena moni madongo yo sa tuti kuna sa bolita ki kede to so kana tiki tena lo mangani tin kalima na miniti ena mataka ni singa wukelu kem bavale ndana claro ro mo se se patki non ela la sa tu bekna ro to tiki te
0: wakando turangando reili wo mo se se ando bulbe na kana barro

dar ngota tigana do morto na vik na dangi mundre ninda le roro e na sere viku ta ke ko ni bere ando rongo ditiko na ndo mo elise va marasi e na sere vakandua featuring juben sa tin kando na kaloko e na bongi vinaka ndai abo tinga ndo na yawa e na buku ni venga rabi e na bongi vinaka ni kua ni bere ni meza batiko e na tini karua na kaloko na ser tarabungango ndo sana numi tikeni kina na habu balena chute mai Mount Wellington and bongi benaka ndai ve Roberta K George Clanin Rose so sengo na tikona bongi benaka ndai me ngarabi tikona itabi na ndo na madawa watraki na berto na num do lawa lawa ndo so sengo na tikona bongi benaka ni ko sanga ningula za birone vetini o John but ke mbuna talaki na ve Sonia but ke Eric and bongi benaka ndai ndo mbula benaka na ve kani na serta na bongo ndo sana numi tikeni kina and na buku ni so sengo na bongi benaka ni kwa ndo mo isa ya sibuni sa sari isa tamaya Nakavale bunasiamu tiku maina PMN Fiji sepa mana VTE.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Daro te kia nan de moi chosa e na sere amania. A si bitingo bi kenda na teni kando e na teni katolu na miniti e na bongi vena kanipa rombuka e ndai ka teni kati o tigni singa ni bula o chune. Ia songa na iba kasala ma iberto na tambana ni obisa e na buku nga ni na kia na nanda baka uto lili e ngau ni sala ninda sota batingo nan raki bata bata waka bimbi ko e ninda ndo yan ramai na mataka e. Inda en remaina mata kele lai dona kanda do sotaba inda parole da kaza ka senda bebe to seki na uda de bata sena ice avana windscreen Arto kier kier tiko na tambani o visa mo raida mo me ali ke de sarna ice mbla te me ka koni e baka lengana no mu rai e na no mu nrai batiko keni karua kambu kambu lebu na ngauna visa na mataka ngonda so tapu tiko na kambu kambu e ngoni sala na pepu no inda tiko kina arto kier kier tiko na fog light mendo baka ngataki e na ngauna inda nrai batiko e na pepu noa kambu kambu menda kuni baka ngataka kona auto lights le so na motaka na ngono ko sala ko te tikme na auto lights eh iya menda kuni baka ngataka ya mer baka ngataka ngana no mu headlights kame wanga tale tikna na no mu fog light kini katolo na no mu CVT eh me vero rau ke na kenan raki ni ngoni sala ke baka e mbata-mbata atiko na reni sisisi, eh? Sisisi na ngauni sala rau ni koea enda ngandrebi menda dhava ndreba baka malua ke baka e tautau mbi na uza da ndreba baka malua baleta ni reni da sangani reba binaka eh? Se visibility is always poor na ngona e tautau mbi kina na uza kene kava me na tailgating au ke la vei so nando senga na nondra meretu senga ni kila na wawa eh? Lack of patience beka so ndo tavi muri sara nga bo leka a bo leka ni virungu zinga abat na motoka abat ke na motoka tiga iliu eh? E ana tailgating rito kere tiku na tamba nyo visa ea e tambu ni tailgating baleta ke baka e nangai break wasuri na rani dona langa eh kuna sanga ni pakara utwen kina na rani ndona langa wati kene kene ka lima nga kene utioti mo baka pakara utaka babinaka na nomi toso toso ni mbera ni otoso baleta nduwa matamu kuni mbera ni ndo ba mber mber ni ndo mbera kenda ndo ba kusa kusa kwea era ni ndo ngwe yadho kina na langa e abi dere tuku tuku a mai berto na tambana ni visa e na buku ngani no ndanganga ro ni ngoni sala e na ndraki mbata mbata e nda sala ku dhurumatiko e na ngau na ngo ndita wo klaus a rizi ke munini ni wile ke tingori santo na so na ya dhambe ka sa ta ko ngori me robota e na sere na bongi ni kwa
2: Iyo, benaka, to na turang na itame na raki o kalandi. Mulim na katamay bilive, tamai watsoni, tamai tumbuna. Tebi ta nrulin-nrulin ni mula binaka kay Ratu Manasa o Rusi o Bread o lewa ndakua ki Mosese. Binaka wali mo nandaw siya matiko may e nabi mbog ni ba rombuka ndo ba tatiko may pati ki Rao seringwa ni nandumi tiko kina. Huwag ka kini ndala yung doki-doki Minum ini nampung binak ni.
1: Sekarang ni mula tapi Alfi Wateke Erudi telengah nampung binak ni.

nangangas sa sibi na tinikandua e na krusang pulut kabitu na miniti iyo na serea kaboro Paradise Roots kay Fiji wa maro te kente ti kana awo binakango ngona ni kere sere wibotai ni mbulo binakana wekanda ni sigay siya mamay binak bakaligo na hindi kita kiti kumain na pamana viti na Sere tara, pike mani na sengai se mamai. Kio ni vinakata, mani reida se wilika, karungata tale sona i tukutuku, mana tim ni tukutuku ni pamana. Siko amana nanda website na pmn.co.nz, se muri kito ena Facebook, ke na Instagram. Iyo, wakuri tiko nga na nabibotai, ke na kere... Sere, peke mni na wekanda singa isi mamai. Mbule binaka Richi ke Philo Smith i Mangare. Ndro mbule binaka binaka pale buna ndau sema tiko mai na wimbung di warumbuka. Mbule binaka Sirira Remba, Papa Toi, ke Ropate i Watahuhu. Ndo mbule binaka. Sere ngo menomu ni. Tawu tribute, sere ke Papiloni. Me va maro te ke mniti ko nambongi vinak ni koa.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Nda mo nata no mo rene zangi ki nasiriba nda ulo mani. Sabotingo weekend the 10 minute meeting corona kaloko. Yena sertal nga yan sana me dabuti kine bengrabi en nambongi bina kainda. Baby bana numinga yani en mother mingo tiku buti kuna singa to city na bengrabi. Me birto na welselesi ni welbolbol winding dingi me bono na Fijian elections office kartona tiku politiko e Nislandi kartona tiku buti kina na nonto bengrabi Nislandi en singa to city. Kep kanibe kilana matela lai ni bibu no sorto ni tiko kina ninge ngole ngai ne pola mata ni Fijian Elections Office ninge rende rede kina na kena aba baka matela lai ia kero sa aba bini bina katiga ni na abia kani e rua en na bongi bina kendai na nomu ni beito koni bol mai en na awasi ni ngona ni PMN Fiji sa rame dhabu kena

fesa itu Solomone Micheran Lilate ne o exitene o sua takoa isla ngoka isla vohe os ngarue kamu mola vehe os ngarue lalang ne Micherente kat mau ekera os rongrong ne mose isfa merotuma se os hensi siang makoe nang tutua takoa ne noh e ututu ne rente kat mau ekera hoi fingangat e reko fuh ne hanua ne constitution ne fiti ngarwe ao ao ta sok e fiti constitution review commission inia ne vohiong ne quality is tune os lelea puer ne FRA tatala naia orisa hei ne orisa submissions e reko fuh ne hanua. Fuh ne hanua e fiti ne constitution ne. Matako nga ruang te isla la sirutuma e ren ta ne chulai, se ren full ne chulai, la asokwa hoi fenganga ka tapie mesi la tiakia hei ni la foia hei ni osa kakoi ni mataua os hanua i rutuma. Ngo haa noki e ngasau tipsi ngo haa neksi e reko ngaru is au pao tsi is pa me rutuma. E reko is io se ka fuh ma oi teisi os pa me rutuma ni noh ma mato ni hwe hanua i rutuma. Ka tei tapi masi is ni noh e hanua. Ma kipuika e taf, fingile mata e last Fiji Constitution Review Commission e internet la porong rong hoi eksi mo kanonoka e moa heit e la posema la na hei ni o submission e ngar e utita ang ne Fiji Review Commission website. Kad malekra os hanua games la asok e